0: program kola sente ye program ye yebyenfuna erambike ebyobulimi n'ebyobulunzi mugwanga wandiye kulakulanyiza otya emikisa gy'okufuna ensimbi giri luddawa yabaffe abafunye sente bo bayiseewa kola sente kati giwulirize nga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 10 n'emu ez'okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kola sente kola sente.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwaniriza ku Radio Pearl FM. Radio yetutegekera fungi za tukole 22 mu mukaga ate omuntu ginasonze. Omukozi akabagamba akafeche.
2: Akafeche. Nti ebyaffe. Twekisize omanyi twekisize akira tunamma. Nyongedde bitabula. Nti ebiseera ebisinga omuntu bw'aba amanyi nnyo ekintu bw'asanga babitankana alaba nti ate bwe nnyongera ottereeza ngenda kukola ki kwonoona n'oga nti akaffe kye abutobagamba bye boogera tebabite bino byaffe abakozi aba ategeezaawo nti ababyogerako abaana abato basanga boogera ku bizinesi owessomero bwomusanga yogera ku business oyinza okutula nti kankuwa amagezi olinakyo yongerezaako ng'omusanze ali wa P2P5P7 senior 1 senior 2 senior 3 nagaone kati nze nena bizinesi nkola olinakyo oyinza okumwongerezaako ne bw'osanga owegaali naga migigenda gitya omuddamu kubanga oyaba mukozi muki mukozi muno kyeba baali bagamba nti abakozi akaffe kye kyebaali bategeeza ekyo
1: omwaka gugenda
2: guguweddewo
1: buli wowulira enteeka tikangeeza gunjuka gunjuka ono asimbibwawo ku musingi ogw'okulaba nti tuteekateeka omuntu yenna dokita tulina ensobi gye tukola abantu baagala okutandika ebintu nga baagala bitandika mu Januari nga baagala okutandika wawa bizinesi oliyeteekateeka nti nze omwaka ogujja njagala kutandika bizinesi gundi oli neyeteekateeka nze omwaka ogujja njagala kutandika kulima ateekateeka mu Januari naye dokita teri bizinesi etandika mu Januari ebegenda kukumenya
2: idea zonna zonna ennungi omanyi abazungu kyemugamba tudulist ndi tudulist buli mu nyumba mu Januari ebeera nene
1: nkana ffe tuula tuula ofumitirize ffe nga twogera bino
2: yesebo
1: olumu muyinza okugamba abasajja abo boogera nnyo nabo naye twagala tuwuliziganye nze ffe abali eno naawe oli yawuliriza
2: yesebo
1: babazungu kye bayita financial ya si mu nsobi
2: financial
1: financial ya bwokuva nga lumu July paka nga asatu mu lumu June
2: kibaita financial year.
1: Financial year. There is a reason why.
2: Kituwaga kutumia.
1: Kakati, wabamalo kudizaini inga buwe batyo. Ni batu dizaini ingira, engeje tukola mwe mirimu. Kati, engeje batu dizaini inga, wabusuuzi, kati, basically kubusuuzi. Ni bachi bala, ni baku create inga o season. Ni batu tekera, ebisera.
2: Naam.
1: Watuba nga tuli first to spend inga. Nga sente ziba nyingi mu saturation. That is the period between October,
2: November,
1: December.
2: Ba tegekateka season yeyo nga bamanyi nti purchase will.
1: Oli yateekateeka kye bayita omwaka. Yakiteekateeka bwatyo. Kati omwaka yagutandika kyabuli kya buntu nti ku nkomerero eno obanga jubilatinga.
2: Kuba kujaguza.
1: It's like nti mpise mu marathon mpise mu buwonvu n'obuggo n'obuko kakati mbumalako lwaki sigulayo akayumba lwaki sigulayo akamotoka lwaki ku saving wange sigulayo akapoloti lwaki sigulayo ekiteteeyi kakati gwe sempala ali yawuliriza bw'oneesuubiza era tukola nnyo ensobi nga tukola resolution zaffe tukola resolution hizo tuzikola mu January oba December twalizinga gwako nedda that is not the right time to do resolutions sike kasera akatufu okumenya amenya byogenda okukola mwaka kubanga the period between January ne June zikaruba muko
2: Zibangumu.
1: Zibangumu.
2: Teri atakake.
1: Bantu.
2: Erabu li akata. Akata mubulumi. Chovola wabatu gula motoka.
1: Tuta wansonga. Ota wansonga nyo.
2: Ina kubanga nkakali.
1: Ensonga ina kubanga nkakali.
2: Naam.
1: Chachitakiza temuli yomu senti. Kati guwokole rao business. Oba nukwala resolution nizo. Oine miezi. Almost. Emiezi munana. Oine miezi munana. Ngaza ja kutuyana. Mwukuba kutundo ino sindi ikirize nyo. Oino kurange nyo. Oino sembizo. Ndi bulichoko lo chikora na manyo chifu namu.
2: By three times.
1: Mm. Kakati kubunafu wa fe. Buta mjuki antandi semu Januari.
2: Mm.
1: Januari njaga tanga business kakusika mbuta.
2: Naam.
1: Uruo kuwa anti abantu bazi balibana kuza wabana masumero. Nga utu gami nti we're your spending again day candy. Riba wansi.
2: Bila zero.
1: Nti ya mara kumunyiza kawona. Mbuta yu nasi waka agante mirayo. Niyo, wano jinewezi tuwekende kwa aswa wano kwetuma. Kwanga alirede
2: kusumani. Bukompe ya linga embaga. Zisinga kubera ubanga chi.
1: Mm. Kakati mumbeleyo, doktor naitanga na hawa.
2: Naam.
1: Kakati mumbeleyo, botambula kemiezi ya satunga business inga kari. Chovora business ya fedziki teziwe za anniversary, tezi kwa birthday.
2: Mm.
1: Orokuba ne muntandi kwa ya business, tukolewa mwensobi. Nwe tuwa tukwa resolution za fezo mwaka. Fefe njini tuwe njigiriza. Yakati fe awe tujira. Pale FM radio yo. Emu kubia yo biaroza kenyo. Biaroza kantu kana kafungi za tukole. Kakutekera ka season yako. Abantu nga bari willing okuspendinga. Erebe nebe tugendo kusomesa. Biba bia kutandikira. Wandi pale FM mujimanyi.
2: Butelefu.
1: Tuina mbara kwa fe.
2: Yesebo.
1: Chikolelewo,
2: ate
1: kati, tochi wanduza ya kubili.
2: Yesebo.
1: Kati fe, netuwa baba gezi, netukule terecho. Nenga, tuchi leta ransonga, mbu tuine nso bize tukoze mawegei no.
2: Tuwekonye. Amu tuwekona tetumanyi, umanyi tuwa tuwekona tetumanyi.
1: Ekita tuwebonya. Obona abane business.
2: Osango omuntu nga kugamba omwezi omwaka guno tulantu mu January guna tukira mu gomukaga. Inshallah.
1: Kati chovola ebintu bino betaga mu bakugu abakugu.
2: Unam.
1: Wetaga omuntu.
2: Oli mukozi mulungi tetuganye.
1: Ne wetaga omuntu kati nga fa bali wano.
2: Unam.
1: Mukutunulira ensonga.
2: Gandi ne da.
1: Wali omuntu yankubira akasimu ne simanyi oba twamalira ku kiba mbi muzeyo jja kunsonyi wali we na website ze na mungone eyo.
2: Esebo.
1: Tewanzirira.
2: Mm.
1: Wali ina business idea ajuya gara tugateko.
2: Nasam.
1: Ne tewanzirira.
2: Ajja awuliriza ku mtu kwali.
1: Simanyo inzo kuba ko.
2: Bali na mungona. Sa.
1: Benabe na yoga sa nali wankubira simu ngandi mukuvuga. Safu na budde buwandi
2: sa wansi.
1: Era ne namba saji saving.
2: Na ye kumukutu tumanyi kuhori.
1: Programu yeye. Sagara nyogi ntumu ntukura vila. Naga. Sajia kama wange. Wakuba ndi mkutambra. Netu uziga nyaka katono.
2: Yesebo.
1: Katuba simanyi. Wanda ni mkusubizo kudido kukubira. Necho na chori katuchogereko. Omuntu wakusubiza ngo kudido kukubira. Bolaba nga wajisewe bilo nga musambu.
2: Yesebo.
1: To kadi ya nyo. Nkola gana ya mwena ye. Jize buja. Mubale biro musambu.
2: Yesebo.
1: Mubale bata kuti. Chizia kwa jense ya acho ya gala.
2: Chizia
1: mbache lagise chilo chimo kumudila.
2: Yesebo.
1: Neja siku mwenye abude butufu. Nunga anti kati unobude.
2: Mwenye mkubide kumusambu. Mwenye mkubide kumukaga.
1: Mbani nakubila doktor. Mkubwa la buke njini. Nima nyanti wano doktor alibize. Akura wati. Kati nze nimbala. Yesi mzangi. Bwezibanga za tezidi kwa tezidi kundagano. Wachita appointment.
2: Yesebo.
1: Yesi mzangi. Yesi nyo kufugira between. Sawa. Musambu ekitundu
2: yesebo
1: nomuna ne kitundu ne manyanti buno obudde abantu abasinga baba off baba
2: amuka
1: katono wa
2: asisemu
1: yakadda mu office kumulana ali awa asonda gagenda kola lwaggulu
2: yesebo
1: kumaliza milimu ajikuya jikozeriye misana kali ali awa anonyenge jya kula ki era awenyigira mu akasimu kange
2: yesebo
1: rabwa ngoba nangamba nti alinda yayo nti akwala kanyanyi bawo sababu de
2: yesebo
1: era kana akasimu kenkuba kabaka sababu de kubanga tekali kundagano
2: yesebo
1: nti mukama wango inawo kubisera mbadde nyina wakasunga kenkenja ko lugabana
2: ko na omanya wonyi wali ekintu wenjagadde muziranjovu onkubire motoche abantu bafa basinga embere tusomoza yonna tuogere ku mirimu tuogere ku nkolagana ya tuogere ku bintu waliwo embera ngagwa agenda kubera ku defense side niwabera we mbera ngokuwa mwina kubera ku offensive side
1: ya
2: onteke debulu nnyo kati abesere bisingo sanga omuntu nga ye always abera ku defensive defensive chechi nti bali wa kona noli okozza wali wa kona kati eva nga gwe movement zo olina kusoka kumala kola chi nino mbera mu omuntu nga eva gwa kona Nukona li, ngoli ku defense mood. Omuntu yandi ba domo kwa zaveda mu mood chi, okwe ngange mbele ni yebi mfuna jetulimu.
1: Yari ba de akonkona.
2: Yandi ba daveda ku offensive. Full offense mood activated.
1: Ino kubango kwa nkona kubanga.

0: Yes, sir. Tuna situation yoku nyweza brand. Kwa chino, chine msele visinga, tuchikubila nyaba ntuku nyweza as brand. Na hiyo brand jinyweze, ngeirao na sales wazitunurira.
1: Brand jinyweze?
0: Yes, ngane sales wazitunurira. Chita gezanti brand okujinyweza, tetugenda kubila nga tu maximizing the sales.
1: Aha.
0: Kwanga, tuinzo kutamala, tuinzo utajaguza anniversary. Kwa hiyo gira kwa tuwawo example za abantu, nchwa mtu wakura wati, nakura wati nga kuma brand. Naga brand ebisele bisinga mungo kwelekeleza. Na ye, tuino bikula, nga tufubo kulaba anti ne business yafa abantu wajitegira. Sales yafe, tutunda, ila still. Lichoko langa chunye chili genuine, chitegeza abantu, ndimuntu mutegeze nti ntunda jini eyo emitwalo munana ngo siri ngo ajitunde emitwalo ebiri lwa kubeina ABCD ostegera don't just sit back because you have a quality authentic kind of gene nafye dinemu yange ya kabi leta jitutegeze and give us a reason to why we pay more tuwensuka tujja kujja nebulu wonaba nebyakabi wonaba nebirunji wonaba ne quality nenga lotubulide nga olwo mwana ye aina ebiri vegao nenga
1: yeyi yamu
0: yabitubulida ndiye ni junior amtwale ebiri
1: akiba
0: kusera kati gwonu wabuza akiba kusera then you to wensonga give us a reason chayagara uraje kuye wachiba kusera
1: yebimu just it yoleta ka kubute sino wechi ni wechi tinenga wa
0: omuwensonga
1: ninako na denda ba olwo omwami ndoza akani kamoto kazine zebei Muka zebei, ndio za kada tani sio abantu abafu gezo zinadazima CDC, Benz, Range Rover nga bagenda side yeri Jamanika kakati bafu ni magamba abo watu singa capital na inafi
0: kati,
1: sebo
0: ye chaku waku wansungu
1: fetubi kola anga bulunji njono
0: yes, mubi kola kati odi tatude
1: Datu doli ya yungira.
0: Mwanga maketi ye ama nyinti ya ba.
1: Ya chise uwebale nyo.
0: Ne wakati, labani ni unjaga la kulaga.
1: Naam.
0: Wakati mkubanti maketi ye ya ba. I enda. Echikuwa unisanti tagana na bantuba wejiri.
1: Aha.
0: Ila wabako yisa platform zimu za wako yiso kutunde mali ye.
1: Yesebo.
0: Ntiguwa kula na ye. Tasubwa na kwa affording achi.
1: Uwebale.
0: Bia kanika.
1: Uwebale.
0: Tuba business ye.
1: Guwa kula na ye.
0: Chichi atekewa kutegira. Nti. Akoze sabuli muwatwa
1: okakasa
0: okulaga chichicha akola you understand
1: Mchitaba.
0: Do not just sit back. That is a good example
1: exactly.
0: For our brother
1: Oitoina
0: kutula butuzi just because you have quality in store
1: naam
0: nedda mganda wange urokuba fumbe mmere woma ninga bakasuma bajja kujja 10 nedda bato ojja ku business ejja kulema
1: obado osobole adala kubango sengobera aggressive
0: business ejja kulema emmere jiwe beyinga ya amanyi ninga otunyonyo de value why we come for your food
1: waliwo tukutumya ku mmere zineza pirawo yo omugeno nga muite bwati ne bwati Nesebo wali wata manyu kufumba na inge chikopo wano kugundi okuchitula. Webali.
0: Chiba chikopo kuba mudomo, kuba kufuse mudomo.
1: Na akajito mere mirundi eji.
0: I know mudomo. Kakati, bantu bangi tufo kaba victim.
1: Yesebo.
0: Oroba mwabaina quality.
1: Musirise. Tuwaba kamba wano mzira njofu, program is a physician. Tukati, abantu bano babiri babulabe ili society. Omuntu asoka, ye muntu amanyi.
0: Nasirika.
1: Oli wabulabe nyo gundi, oli mubi nyo. Deni omuntu woku vili, oli ata inachi amanyi.
0: Unabu olika mkatari nebatu sumbu.
1: Na imuka na kube shigabu, wama ogedo kakananga. Tutansono kweta masekiteyo.
0: Bosirika.
1: Esebo.
0: Wadu omukisa abata inachi amanyi, okutulimba.
1: Echo bulabe nyeri gwe ne kaliya yo kubajukira gwotese mu kinyo kufune che chile jit oli agenda ko bulachi tuno omudimu gwe nakubenga kututama onteke debulu jinyo waluwa kandu kanu kenja galo ntaputuli egwa manyi olimi oluganda not every lion that chased the cob caught the cob
0: sibuli mpologoma eyagoba wegoba akagabi ntika kuwata
1: but any lion that caught the cob chased it
0: Chino nino chikuru. Buli mpolo goma joli angefunye kuchoo kujia. Wangu ngeuse kagabi.
1: Esebo.
0: Usaigwa kagabi. Esoka kagoba.
1: Sibuli mpolo gome ya gove ngabi inti ya jikuwa ata.
0: That is a simple equation for money.
1: Eh?
0: That is the simplest equation for the money.
1: Yes, sebo.
0: Sebo ya ronya sente nti ya zifuna. Niya ina sente ya zinonya.
1: Ochitege de.
0: Vene se, itubakala kuja, itubakala tubele direct.
1: Nam.
0: Sebo ya ronya sente nti ya zifuna.
1: Ya. Yeah.
0: Niyebu ya ina sente.
1: Mani ya zinonya.
0: Nakati our answer.
1: Yes, sebo.
0: Bakuwa the equation. Ya mani, baku theory kusimplifying kusara u. Wobo ya gara sente,
1: yes,
0: you have to go for it.
1: Emirundi emekaje zina kubula
0: okengo tukaye nti sente sicha azagara awuwa dembo buta damu kola
1: omanye mulimu ebintu ebimunga Mungu yabikalubiriza obulamu banga bigondeza obulamu mulimu ebisolonga bonala bebi abivolas abivolas bebisole bidia omuddo nekati mulimu ebisolo Mungu nga yabikalubiriza mukanchogere bwencho kati ebisolonga bola bimpologoma yeto lolwo muddo nobuuka nobunyonyi na ye emere yayo every nakuba fresh
0: Doctor,
1: eduka
0: tutegera dinti omusajja mugumbo bo mukyala mugumba
1: ebanga lyamala nti mufumbo ngatafunyira obutu
0: amala genda mu bikorwa byabafumbo
1: yesebo
0: obambala kufumbirwa
1: tirusobola
0: gamba nga nafumbirwa ndatanda
1: mugumba aha.
0: So, no mwavu, tetugenda kutegera nga tonaba kutandika kola.
1: Haa. Toi nizagama mtu wadako, haa. Tumala kakasi anti gundi.
0: Watu kaa anti gundi mwavu. Ate tumusubula chinga takola. Gamba gundi taina mulimu.
1: Chimala.
0: Chimala.
1: Taina mulimu.
0: Taina mulimu haba mwavu.
1: Butelevu.
0: Haba taina chaina.
1: Ne wabali anyuanga iba kabu gundi haba mwavu.
0: Butelevu taandika kola. Kale tuwa tumusubula mwavu. Mubi. Yes, mubi. Hakati, muganda wa fali yeyo.
1: Yes, sebo.
0: Tolowozo bivako. Kubo liririmu.
1: Naam.
0: Elio kube eroburunji. Elio kube eramu naka sente mwonsawo. Kubako chokola.
1: Bako chotunda. Bako choweleza.
0: Bako chokola. Chokola. Get something to do.
1: Yes, sebo.
0: Gwe bilala bireke, bilala background noise. Tumanya bigenda kuvamu nga batu gambie.
1: Omanyo ni mwa bantu hata baline meme. Njite entia eye enafu.
0: Kwa sababu tu gamba, yunga tambula nga wa gumba. Tuli ya kukona mtu wa yukila chigambe. Chupa, tasobola mute gira.
1: Nga fana na ungo mugumba.
0: Nga fana, yungo ya tambu demu nga wa gumba. Tiba ina tambula, tiba ina mfana na babira nga fi.
1: Bulichimu.
0: Kati na gendo funa.
1: Naam.
0: Na gendo bo mwavu.
1: Yesebo.
0: Tiba ulanga wa genze ni wakola.
1: Yesebo.
0: Tiba jeba, ayendo echo funa. Tumena dilo genda funa.
1: Golina kulemeza wali.
0: Kulemeza kwa kulemeza. Tuzano kula angiri ya kubwa faa. Gundi hoyo nakoza na hivi ganyi.
1: Yes,
0: kwa hata aneo mwe taro kunkaga.
1: Noli oko. Mkulemeza muwano.
0: Mungu na kuna
1: kubanga mkulemeza. Kubange banga liomalanga tofuna. Ota niko noti singe nsovi.
0: Noma, hato ni msomero.
1: Na hindi bade ndi mugaga na yavana. Vamala kusikuru fizi.
0: Oli?
1: Na kero zala kati sende zina zinandi badde nkola zigwerede mu school fees no kategera nakati linyamu
0: inga badde bale mwezi mbale nyingi zo bakadde basatu
1: nabo
0: ewa mabachala
1: bachala aba mami bankoze obuzibu
0: myaka gisonga ku mugamba
1: karotani notice ozirine
0: onokendeza
1: obujulizo obulina wali otuna mbot
0: au tubaira genda nyo
1: bulweke sunda bwe kati no tumule ino ganze ntayi
0: ntayi
1: mpepe
0: kati mikisa jofuna jinzo mechija kujeri maso
1: butelevu kuvema babiku nyumiza bunyumiza ati abantu sibangu wandi baddo so kutoka
0: ne kati gochi ita mu
1: ega ntayi bwe
0: ochisema ganze
1: ero tumule atanga mwana wange mpola mpola mwegendeleze nye bintu abasinga emyaka bibakugamba nti ekigende kitono abata kutisa yalozaako
0: yagezaako nga guyerijja bakuyita kwerijja
1: ate ekyobulabe yerijja bakyalina ku grade nto netwala omutwalo banabe naku zino iPhone bakimabula
0: bakimabula
1: naku zino zigenda kubeera nga 10 ne 10 na lumu mwezi gwera kubeera gwa 10 tugenda kubeera li Kalam House awunga wakava kubitala byemula kuyambuka ku Uganda Museum gwe tugenda kubanga tutambulide okuyimirira mu byenfuna bakita independence okubanga wefuga mu byenfuna
0: independence
1: okitegedde kuyinga jja kubeera emitwalo ebiri joka namba esimu egenda kubeera 0 musanvu 5 2 10 ne mu 10 kumi na bili yito kumabafandu wapavali kuruwe mchengera au Masaka Road okuba simu yo tiketi bagenda jikuwele umano wa boda jikule tirikumu yangu tosa sura boda gusasura tiketi yo nsongezwenga zitambula kila wansu wanku eke book center atoso kujane yes, kuliseptioni ya fuwa
2: au kufuma mkwana kedia
1: yes sebo
2: baina yibaza unga bajita bachene ene chizime chili kumwala hamu mpya chizime cha hamu mpya
1: yes sebo
2: boba laba wali mkwana bajita kati new base bajita banenye bajita chizime banenye bajita mwiri nya new base yes ndo
1: bajita
2: kunjukiza aina keduko
1: yes sebo
2: yes awo webali yao ujoku gino kusanga ticket yo
1: yes sebo
2: wajangwa no kwa reception ya Pale FM obaku baku namba isimu ya kuwele dua
1: nam
2: ya noti musambu tano bili
1: yes sebo
2: kumeneyemo kumina bili na hika kasanti oina ticket ya gunjuka
1: yes sebo
2: alika tuwayo gedoko muntandi kwa
1: yes sebo
2: tujia kongelo kagazi ya munte katekeyo
1: nam
2: ndi bigende dwe mibia gunjuka kukufungiza kukuzu ukusa kukuzu ukusa
1: nam
2: kukulaga ntino tokole nsobi
1: toke mebua
2: no kutandika business mu January
1: auyucha
2: uinzo mpozi ngorero edu ngabino biteke de
1: auboyo cheza
2: elabino ashoto cheza abaganda waga mchijoma uoshitege lati nje chukunyo nyode kati oboyo ino kubango ina ina financial capital
1: literacy
2: agendo kutambuza in between awo paka
1: mumwezi guli
2: paka utusubilo kwa watika uoshitege de wanga tugambye nti abasinga mu kutukawo ne business otandise mu January
1: tugambye oni kuba kalango linaka kubise mirundi esatu kwena
2: tufula
1: company zisinga obungi za uzikola unyo promotion
2: nyingi ekisinga okumega fina otandikira ne tuongera emikisa jaffe jobutafuna nejo kule mu waguru
1: okula izinga
2: ya chuvula go tukamugwa mukaga makacha onoga ne mfachi kabana nzurubanja rent wajukira wasura miezi ena
1: yesebo
2: ya rent
1: awonno
2: tuziza wa de 10
1: yesebo
2: kani so kulia capital
1: yesebo
2: ojuide kugala mu mukaga kero ino chima nyanti business wo wakujitandika nti oina kweola ku nteka teka ya abazungu bano bawe babileta nti either ngaye bachibala nti financial yetandika nga rumu July boba ine nsonga bamanyi nti eje miezi ejiddako masao nti wanogenda technical studying capital miezi ebiri nti osangira za business miezi ebiri ejiddako wali esatu maso jili togeddeko that is October November December
1: yes,
2: ofune kusanyo
1: mwenyemu
2: ofune kusanyo demo amanyi
1: mwenyamu
2: umwenyemu
1: kansomire ngenda kuwa ku senti wala akantu mukali mu Qur'ani Mungu akagamba ati bofuna nga ku senti mwenyamu
2: kagamba kati ya kungamba desi kama nyako
1: mwekali kawugenze nkwate mu kawali
2: aga
1: mwenyamu
2: raka yali bigambe
1: asharahat
2: kusikamanyi
1: raise your words not your voice because it's no it is the rain that grows flowers not thunders eriyo mukozi ndoza kajja mukolera
2: yes exactly
1: ebigambo byobote kateko bulungi kubabi amakuru nnyo kusinga okongeze dobozi kubanga enkuba mwadna tu yeye mulisa eletera ebirime bya fokwe ya galasosi embwa tukaye guru
2: embwa tukaye guru obugume kiza chikuru
1: nyo
2: omuntu oyino okuba omugumiikiriza
1: yesebo
2: ngabe tulina bwana mu studio bali abagumiikiriza batulindiridde batugumiikiriza
1: huduma tovalia
2: bali abengije tukolamu
1: yesebo
2: nawe oyino okuba omugumiikiriza wadde kigenda maso kitegeera tugumiikiriza mungu ajja kuleta ekirungi mungu ajja mungu omusilamu ina kuba ki
1: omugumiikiriza
2: ya swabul
1: okay
2: obugumiikiriza chikuru nyo mu buli kintu abana wabu wala mugumiikirize
1: chikuru
2: abavubu kabali ya bakula toko watu kama ntize nkoze kuno nkoze sigara ngokula
1: alemuline meme ejane eke mekereze buwa oloku wanti omanyimbo watu chibaita illusion illusion chechi
2: dokta tugende
1: ngeneda kwa chibaita illusion nola bagolo zanti yali musiru mokirasi nga chikubanga agendo kumala wensi nga goya yu mugezo ine ngeri gira mbo nota nuko kolo zanti oba
2: kaba kade
1: kade
2: kaba swabu. Kade tika natu kakako
1: bagina tia
2: tikani natu kakako bajita swabur
1: okay
2: swabur
1: chitege
2: tugenda kila suka wano yes. Kati mutu gumikize paka tunakuma unako roencha era mudemu tuulize salamu alaikum
1: wa alaikum
2: wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Program kola sente ye program ye yebyenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mu gwanga wandye kulaakulanyiza otya emikisa gy'okufuna ensimbi giri ruddawa yabafe abafunye sente bo bayiseewa kola sente. kati jiwulirize ngabuli lunaku okuva kusawa 10 zo kumacha paka sawa 10 ne mwezi okumacha tandika lunaku nebirobozo ebipya mukunonya sente mu program kola sente
4: kola sente
3: kola sente
5: Owuliriza kikumi musanvu kakati nyeze mwenda
6: Awesome
7: Akalimi kale tiyo yowe kagwera yo
8: Yoyongeja
9: Dreams to become a reality If we are passionate about it Along with it, hard work and perseverance are the qualities that gives us the energy to keep our exorcism. And zeal, may your dreams come true by following your passions. Located at Old Kampala Hills, Pahala FM. Kura liyumtu wa ulijo.
10: Broadcasting
9: from the hills of Old Kampala. 107.9. Pahala FM. Kura liyumtu wa ulijo.
3: Eno ye program entanda kumacha golokoka nesubye pia otandikulu nako ngotegere tiniyo entanda kumacha okuva ku mande paka ku lokutano okuva ku sawa 11 paka 12 ezo kumacha entanda kumacha ngekuletedwa
11: aba Mandela Millers abakolete ngano ya Supreme Flour
12: ngabuliwe mne
13: Finance Trust Bank
14: tosubwa mukisa gukuangula nechili extra
13: uweleza obafunia sente mu Finance Trust Bank ngokosa Western Union oba MoneyGram ofukom kuba na mukisa aba ni wangulira ili saba we wangulira trolley dash eweleza dalemi twala atano ama simu kasereza nebidala binji yangwa tosubwa chili extra ku Finance Trust Bank Omugano guno gutandika nga lumogo 12 12.25 mpaka nga 3 ogwokuna 12.26 amateka n'obukwakulizo bigobererwa
15: Finance Trust Bank erungamizi wa banki ekuru ya Uganda sente za bakastoma zikumibwe kitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutukira ddala ku bukadde 10
16: You're in the mix
17: Mawulire ku mawulire
18: Mawulire ku mawulire
17: Iliyofayo
19: All day long
17: Okunoonyereza ebyaliwo obibiribawo
19: Yo.
17: Kuwino. Munamasaka. Yusuf Muhammad. Shinobe.
20: This your boy, right?
17: Umzandiga. Yewenyisa.
21: Okay. Aliku palifim. Acheku mide kukula liyo muntu wabulijo. Wibale kubeda anga te na te nera tucha alifena nera nga tulinawe tulikukula elio mtu wabulijo echono chamanyi nyo echono mkwano gwange chankizo nyo nyini dala kusala ugwe no leka radio zona no gamba antikambele kukula elio mtu wabulijo ate mchiti wacho echoche nyini febani tusimye nyo tusimye dedala tashikazili satu zokazi vude kusawa zidi kuminemu unakulero uwa mande na kuzome zidi avili munya mwezi tulimugwa munana umwaka umganda mkwano gwangalita daza mkumibili avili mumu kaga nze Muhammad Yusuf Chinobe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu tugenda kutambula fena esawa zidi bili nambilida nga tulaba ebinonogo ebyenjawulo kuleka nnyo program ebaddeko era kansubire ofuniddemu nnyo nyini ddala ebimu ku bigambo byempuliddemu ogwatalina mulimu oli mwavu era bebayitanga abaavu ogendanga era bebakugambanga nti ky'oba olabanga oli mwavu toyombanga tonyiiganga anti toyina mulimu tosobola kuba na sente nga toyina mulimu kizibu mpozi ng'oli mwana wa mwami Olabano mwana omwami akitistike waka bako ne ka office nga ina sente eziba zijje zize za signing ezo yo omwami za ba signing ako yabane sitampu yabane bitabo kati gwa taina mulimu mubavu babayitanga ogenda nga mukwano atite we kulunta zanga ogenda nga ne bakuwanga ne ka capital kino kitegeza ki nonyo omulimu atagulina saa mkwama katonda ate agukue mumbera yonayo nakubanga mbimanyi ebyemirimu mbimanyi ebyemirimu mbimanyi omulimu tegufunika bakyali bange baganda bange gwakalina kanyweze kola bulungi kola bulungi nnyo abakamawo balage nti teri mulala gasobola kudira mbigere yaddenga gyebali negwe kola nnyo kola na maanyi oleke kulekawo yadde katuli kakweko kola okitegedde ojja kakasa nti omulimu gwa bbeeyi nti gwa maanyi nga bakuwummuzaamu obanga bakugobye
4: amagezi luwombo luwombo wano mu program entanda kumakya
21: onako lwaleero njagadde tusheyalinge nze naawe omanyi mu bulamu bw'ensi muno okufuna ennyo ssente oba okufuna ebitiibwa si kukola nnyo kyetaagisaamu n'obwongo okimanyi nti eriyo abatuula obutuuze waka ne bafuna nga ye akolera waka ekyobadde okimanyi eriyo ate abakola ennyo misana kiro eriyo ate nga ye n'amenyeko omubiri gonna gonna n'akulaga nti gukola kuva ku makya paka kawungeezi nga tafuna nakadde keesuulikamu naye ate ng'eriyo abamusinga ssente abatakaalukana nnyo eriyo omuntu kati kati twegerezeeku wano ku paalo eriyo omuntu ajja ku paalo oba ku leediyo yonna oba emikutu emirala n'atuulawo eddakiika asatu n'agenda omwezi we gugwako ne bamusasula abo nabo gye bali n'atuulawo essaawa emu yokka olunaku nga gy'atuulawo n'agenda eriyo omuntu agenda ku tivi n'atuulawo eddakiika 12 n'agenda omwezi we gugwako ne bamusasula ate sente nnyingi nako kakati eyo si gye mbadde njagala ennyo tugenda kwogera ku kituyita valiyu okimanyi nti valiyu yo esobola okufunisa ssente ezitayinaayina okimanyi nti valiyu yo esobola okuweesa ekitiibwa ekitayinaalina oba tuli ffenna naye biki ebireeta valiyu yo enneeyisaayo enneeyisaayo ekwongerako ku valiyu enneeyisaayo yokka esobola okukuyitisa omuntu n'agamba ngenda nakuwa transport yakuleeta lwa nneeyisaayo jangu oyogereko n'abaana bange jangu oyogereko n'abantu bange jangu obeerewo just your presence nga kyekisiri ekisasuza presence yo enneeyisaayo tulabangayo bantu bamanyiddwa nnyo nnyo mu ggwanga ng'ensi yonna ebamanyi naye nga ne ku mukolo gwowo omuyita ate gwaswala nga bagamba oyo wayise waaki teyeewa valiyu teyeevaliyuwinga enneeyisaayo endala nnyo byawukana nnyo n'erinnya lyalina okitegeera tulabangako muntu wa wansi nnyo atamanyiddwa ne ku kyalo naye nga ku mukolo waatabaako abantu beewuunya oluusi nga ekyalo kyokka kyekimumanyi ab'e Kampala we tujja twebuuza oyo ani gwe bawenya ekitiibwa nga tetumumanyi naye nga ye ekyalo kimumanyi valiyu yeeyisa atya yeeyisa atya yeepozisioninga atya biseera ebimu bulawokko bula ku bantu abo abeegomba okulabako babuleko tomala ga genda buli wamu nga eva gwabeerawo wekkakkanya kino tekiriko gwe bamanyi mu nsi yonna negwe batamanyi naye gwe bamanyi ku kyalo ne muba neiba mwami wo talabika okimaze okikubye valiyu alabika ababbize mukyala waawo n'omwami waawo okubakwasa kizibu valiyu naye gwe eva boda gwekubye ku kkubo weewuuyo omubbi gwe bagoba wuuyo w'oli poliisi erina beenoonya n'ogiyambako okubanoonya era n'amawulire gwagamanyi tolina valiyu bulako ku bantu abamu ne kushalo bula koko public bulao okuletinge wo demand bakwesunge ko tulaba na batimbe bipande tosuba gundi negundi negundi bewa value kitegeza nti wanalabikako okulabikako okwe kujja kuba kwa mugaso nnyo kujja kuba kwa manyi nnyo era owuliranga abantu abakwogerako nga bakudiscussingako wotali oba oyitawo n'obawulira oba ne bakunyumiza bunyumiza ino gundi bagambye webati nenkya bagundi bagambye webati webaze Katonda wewadde kaga wewadde space value yoweri kitegeza byokola bibeewuunyisa kyovulaba nga babikwogerako oba okitegedde osanyukanga busanyusi kitegeza ate kati wonajja webali ababadde bakwogerako ebbanga bajja kusirikako oyogere eitha nga bakwogerako ebyaswakaba byebatalinaako omutwe na maguru oba ebirungi obanga bageya mu mbeera zaabwe obanga bakujajinga wotali kasitola banga bakwogeddeko wotali webaze nga tonaba kunoonya kikye boogera webaze nzani kitegeeza valiyo anti efa bakudiscussingako kati nawe wewe kufuna ewantu uyo wa valiyo bulako wefuleko busy ne woba toli mu bantu abamu negwe kubuko eva we kubuko obayo era nobajusa nokujja tomwirabire dua ya taata gomuko bulawo era ne wotuukawo maze emyaka ebiri esatu ena togendangayo lwogenzewo ate balage nti atoge oli ku bwangu ogenda n'akasimu kabakubiddeko bagambe yembadde nkubuuzaako obuuza munaye kammalirizeeko wano bakyaddeko neewuwo lwaki eva bakusangawo bulawoko valiyu okitegeera valiyu nze n'abakoddomi bange bayinza okumpitako mu kkubo nga tebammanyi bulako bulawoko lwaki eva gobeerawo buli kibalowoozaako yeggwe why awo tewewadde katiibwa tewewadde katiibwa lwana nnyo babeere bayonta gy'oli nti negundi ajja negundi ajja ekyo kirwanyise nnyo abantu ewamu babeereko abayonta gy'oli n'ekiba kyalo kyammwe gye bakuzaala buli wiikendi ogendayo kukola ki maama we ali bulungi jjajja ali bulungi taata ali bulungi onoonyaayo ki anti wagulayo kamotoka ate munange wagula kaboda boda bulako ne otuuka okugenda ku mukolo otuuka okwogera ku mukolo ku kyalo abantu bonna basirikeko oba tuli ffenna abamu ku bifo olabira valiyuuyo ng'oli mu kwogerako eri abantu basirikako ne bakuwa attention oba baakumanyiira baba balinze ku kigambo ekiva gy'oli ggwe abadde ababuzeeko value respect bitambulirawo oba tuli ffenna wepositioninge ebyo tewali agenda bikusomesa mu ssomero kale ffe mmawulire ku university mu kolegi zonna babitusomesaako naye ggwe wafuna ku chansi ebisoma ate naffe tebabiwa nnyo budde batutendeka embeera z'abantu obeera otya mu bantu weeyisa otya mu bantu oyogera otya mu bantu tuli ffenna ate ggwe naawe ekyeyigirize kyeteekemu lwaki olaga abantu nti gwe eva w'oli olireka kkubire ku ssimu addala omuntu abadde aludde okukukubira ku ssimu wagikubira girabe just muntu weetaagamu bwongo girabe gireke togikwata isawe eddakiika abiri asatu mukubire ngambi wabadde ongamba ki munnange nabadde ndi ABCD wabadde ogamba ki okitegeera kati kitegeeza okwe positioninga ekonno pe okwe positioninga kujana kuwe isaka send esawa zina abantu abewe ebitibwa tekawo omuntu yenagola abantu ono nesongo mmula bako kitegeza nti wajama soko na gamba ntunda kino ogula omwesigiddewo excitement nebirala lwachi na yeye ewe ekitibwa ye valuinga ye positioninga chovola banga servicinga mugula byetulanga kuno lwachi twewe ekitibwa twe positioninga twe valuinga kupalo nja nachulide kupalo kangende okitegedde nawe weerowoze ko mukwano gwange weerwane ko
6: Inno yentande ryo moyo gwo uliriza wifumitirize gotandi kulunako mu program yentande kumacha
8: naam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka nahjahu ila yawmiddin kwa nje fawarunja watuuliza tuteliza Allah subhanahu wa ta'ala na matenda majuvu agatale imbo kende vubona tumusawa Allah subhanahu wa ta'ala ngatumwega ilida asuk sasani mirembe mkwa nge fawarunja mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama tuangiru musawa Allah ngatumwega ilida asime wa sahaba mkwa nge mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama nafi Allah tumusawa atuanga azimu simuno ila tumwega ilida antuwanga atusiza kasera Hako kutujula musimuna ayo Allah tukusaba. Kutujula musimuna katuchali mbadu na bazanabu abakiriza Allahumma amin. Kwa nuja fawarunja watu urizo kuchikumu musamu katungizi muenda pal FM. Tuwala musako na jira msechiru njinti assalamu alaikumu wa rahmatullahi barakatuhu. Ngabu lijo mkasera kanu akatu wewani mikuwa nuja fe. Haba testis nama anjuzia programu enu wa mu. Nwa nanyini mkutuguno. Tujukanya kumusomo gafe oguitumanti adabun islami ya tun empisa ezo usilam. Ilenga tulumuchitabu cha mkado fe Dr. Abdul Hamid ibn Abdul Rahmani as-Suhaibani. Tuluza tutambula mumusomo gafe nga eyaka tuwe yungako tuata andikila kumpisa zo kusaba umutu ateke do kusaba atia we empisa ya soki tatdala. Ila tuadamu kuna we empisa yoko vili empisa zo kusama Qur'ane umutu wa suma Qur'ane ina kujiso maatia mpisa chi. Na mite kuchoba mbira chumaino kuitanga asume chitawo kino era twala mpisa yokusatu mpisa eneisa yaba fumbo na yu tuwaze tugenda twajitambula mpula mpula alhamdulillah ne tutuka kunkomelo kusinzira kwechi chitwasobola okwegirizaako era twamaliriza nutusome mpisa yokusatu aye mpisa yokunanga chituliko adabul akli wasurbi mpisa zokulya ne mpisa ezokunywa Era mpisa zokulya ne mpisa zokunywa twaziteekulamu emiteeko esatu. Omuteeko gwasooka gwali gukwata ku adabun makabla al akli. Empisa otekedde okweyisa otya gwe munnange nga tonnatandika kulya mmere. Omusiraamu alina kweyisa atya nga tonnatandika kulya mmere. Empisa zalina okweyisaamu. Era akanyumira akutwakamaliza alhamdulillah. Ne tukwata akanyumira akokubiri. Empisa z'omusiraamu athna al akli nga atandisa okulya. Oina kweyisa otya gwe munnange omusiraamu ali mmere omusiraamu alina kulya atya era ketugenda okusembyayo ogwe muteeko gwokusatu nze adabun ma qabla al akli au ma ba'da al akli ma ba'da al akli ng'omaliriza okulya naye mujjukire nti twatula omulundi ogwedde twalaba ne tukoma ku kanyomero ak'omukaaga nti omuntu yenna ali mmere tateekeddwa webanga emmere ekyayokya tugifuuwamu okubeera ng'ogiwoza Era wetuwa kumurundi oguwedde mukirize n'olwaleero tutandikire kanyumera ak'omusanvu mu mpisa ng'omusiraamu ali mmere tuli ku kikumi musanvu katonyezi mwenda pa FM okulala omuntu wa bulijjo nze Abdul Hakim Ali Kifembe nyongera okwebaza era otwongera okwebaza bonna bannaffe ababawuliriza entakera mwebalire ddala twebaza swalla bakitibwa bawa bulungi nyina dokita wange tusumisa naye ku Islamic call dokita Muhammadi zekam dokita Muhammadi tukwebaza okubeera nti obeerako ku mukutu n'owuliriza sala ekitiibwa abeere nti akusiima na bonna abasomesa betusomesa nabo ku univesity ne mu masomero ag'enjawulo waliwo omukadde wange taata Ismaili Tumbuye abeerako ku mukutu ku pal FM 19 katonyezi mwenda
10: awe kalamba tusabala okitiibwa kuwa obulungi ne mama na bonna bataata ne bamama baffe tusaba Katonda batuwere obulungi mwe bali kwanti muwuliriza akanyumira ak'omusanvu ke tuliko kagamba nti ayin yatajannaba shabu almufritu weewalire ddala gwali emmere okulya emmere mpaka kuwulira bubi eyo nno njogera ya leero okulya emmere yaddenga emmere weeri naye si kirungi kugirya mpaka kuwulira bubi mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti maamala adamiyun wuyaan nti tayinza kujjuza muddu omwana adamu naalya naalya naalya nti ekyombo ekisinga okuba ekibi kyekyombo ekiyitibwa oluuto yakiyita nakyombo ekyombo balinayo kiringa boolaba akataasa ebbaafu eryato ekintu bwe kityo ng'osobola okukiteekamu ebintu n'embuto zaffe zifaanagana nga boolaba ekintu ekyo osobola okuteekamu ebintu ebingi so nabbi yagamba nti si kirungi kulya n'ojjuza ekyombo kyo kyombo kiyitibwa olubuto n'agamba nti hasibi ibuni adami nti kimalira omwana adamu okulya lukaimatun yabuyita lukaimatu kiringa bwolaba obutoletole obw'emmere kyategeeza nti si kulya mmere nnyo naye kikumalira okulya akamere akasaamusaamu k'osobola okuyimirirako okusinza omutonzi wo agamba nti fa illam yafalu olaba nga tekisoboka ng'oteekeddwa okulya kola otya fathuluthu litaamihi kimu kyakusatu kibeere kya mmere wathuluthu lisharaabihi n'ekimu ekyokusatu kibeere kyakunywa wathuluthu linafasihi n'ekimu ekyokusatu kibeere kyakussa so tulya mmere olubuto n'olujjuza nga tulina nawo siza batugenda kulinnyako obulinnya otugenda kufuna soda asale mmere oba otugenda kwegoga n'ebirala ebigwa mu kkowo eryo omusiramu oba ng'olya yadde ng'obadde oludde okulya ku mmere eyo tolya nnyo kubaffe abantu tulinga nsolo oba ebintu ebirala so muzimu mu mpisa ez'okulya tulina okwewala okukkuta ennyo tulyako akamere akasaanidde akanaatusobozesa okuba nti tusinze omulezi waffe nam akanyumira ak'omusanvu tulikanywera ko musanvu ku mbeera ey'okubiri nga tutandise okulya emmere agamba nti allah yabta bitanawuli taami aw sharabi wa fi lmajlisi man huwa aula minhu bitakdimi likibri sinin aw likibari sinin aw ziyadati fadlin lianna dhalika makhillu bil adabin muridu sahibuhu liwasfi ashaji aw aljaji almadhmum agamba nti obanga womutudde waliwo abakusingako mu myaka waliwo abakusingako mu butiibwa waliwo abakusingako nga bankizo si kirungi gwe kutandika kulya ng'abo abantu abakulu tebannatandika kulya abaana batabatuuliza balungi mubeera ku mikono newagala mube bye baba basoosa si bwe kyandibadde namme mubeere bagumiikiza wabeerawo bataata bammwe waliwo batusinga ku myaka abo nno bwe tuteekeddwa okukulembeza nga tubawa ekyokulya oba nga tubagabula ekirala waliwo batusingako ku bitiibwa kituufu ndi wa kitiibwa oli wa kitiibwa naye oyinza okubanga mu kifo w'oli waliwo oba oli awakusukkulumyeko kkiriza n'ekyo allah kyasukkulumya ku muntu oyo nge babasoosa tunyiga nti era aba bamaseeka babajja mu bidaala baliire mu mayumba kale bagenze kulya butwa nedda abamu batera okwogera ebigambo bwe bityo abamu bafuna obusungu abamu banyiiga kkiriza wabanga waliwo omuwalimu wabanga waliwo owekitiibwa waliwo omukulembeze waliwo akusinga ku myaka kkiriza bamusukkulumye kubanga eyo enkizo allah yagimusukkulumya si mu bubi si mu bukyamu so bwebanga bwe bali babalina okusooka era ne bwe tuba nga tugenze ku lujjuliro nga tutudde wamu nga waliwo batusinga ku myaka kirungi nnyo batusinga ku myaka be baba balina okutandika naffe tubagoberere ampuliriza omulungi eyo embeera nayo mpisa mu mpisa ez'okulya tuli ku 17:9 pal fm ekkolera omuntu wa bulijjo era nga tuli mu kanyumiro kaffe ak'okweyigiriza ku mpisa ez'obusiraamu tuli mu adabun islamiya lwaki tujjukanya empisa zino tumanyi nti ozimanyi era tumanyi nti ozigenderako naye bwe tugenda nga tuziddamu nga tuziddamu oba oliawo zinywera mu bwongo bwange zinywerera ddala mu nneeyisa yange oba oliawo nange ne mbeera nti ngenda nazo mu maaso so abatuuliza abalungi tubasaba nti kyonna kyolaba nga tukyogeddeko tukisomesaako nga kikwyisiza bubi kkiriza tetuvuma tetuvvoola tetulina muntu yenna bwe tugamba tugenda tumwogereko wabula ffe tusomesa ebyo owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam byeyasomesa nga naffe ababisomesa twagala naffe tubitegeera tubikolereko nabwe kita akanyumira ak'omwenda namba 9 mu mpisa ez'okulya nga tulya alla yandura ila rufaqai athna al akli totunuulira banno nga muli emmere to tuli ku lujjuliro tuli ku lusaniya tuli mu kulya n'otandika okwetegereza banno bwe balya waalla yuraqibahum era tubateekako kubalondoola nti gwe gundi olya nnyo lyaba oti omuntu ono oyinza omumulemesa era amaaso go kirungi o ayagudda basarahu anil aklatin hawlahu eriiso lyo litunuze wansi wanuwulire mmere gwe tunula mu lusowaani yo tunula ku lusani yalo tunula ku lujjuliro tunula aho wenyini w'oliira olw'ensonga nti omuntu nobwe omutunuulira ogenda kumunyiiza nti ye lwaki totunula ku bibyo abantu basanga nga buli omu alina akulusani yalwe buli omu alina w'aliira n'ate ng'amaaso asinze nnyo gateeka ku banne balala n'atuuka n'okusika nti abooli bw'alya nedda buli omu alina endya ye annaffe mutusonyi omuko ku ddoboozi buli omu alina endya ye gy'alyamu si kirungi kubeera nti otunulira munno bw'aba ng'olaba alina endya gy'alya nga si nnungi ekyandikoze ddi kikola oluvannyuma lw'okwantwanirizizao okulya so teweetegereza banno tubeera mulondoozi tubeera kalabaalaba ku bbo kwaba bali emmere kubanga kiyinza okwanga omuntu oyo kimukosa mpisa mu mpisa ez'okulya tuli mu 17 tuli ku 17:9 pal fm ekola omuntu wa bulijjo nze Abdul Hakim Ali Kifembe Allah gw'asobozesezza mu kadde kano okuba nti mbaako ne kyembajjukiza era nga kye kikwatagana n'empisa z'obusiraamu nga tuli ku mpisa ey'okuna empisa ey'okulya oba empisa z'okulya n'okunywa namba 10 kanyono namba 10 alla yafala ma yastakdhiruhu nnas aadatan tokola kintu ekyo abantu kye beenyinyala nga balya mpuliriza omulungi bwe tuba tuli emmere tokola kintu kyonna kiyinza kwenyinyaza banno oba kwesittaza banno oba oliawo banno okukiraba nga sitekisaanidde bingi abantu baba bali mmere olinga bwawanda abantu bali mmere olinga bwanyiza abantu bali mmere olinga bwafwesa abantu bali mmere olinga bwakola ekintu oba oliawo ekitajja abantu bali mmere abamu batuka n'okuvaamu embeera oba oliawo eteri nnungi bumu ku bitundu byabwe nga banne balya abamu bakikola kulemesa bannaabwe abamu bakikola kutamisa bannaabwe kulya mmere so tokola kintu kyonna kyonna kiyinza kwetamisa munno oba kutamisa munno kulya mmere akoba nti agamba nti fala yamfu yadahu fil qasati omukono ko guno bw'oba ng'olya gwe munnanga alya galiwo omuntu nga tulira ku lujjuliro ku lusaniya ffenna tuli wamu naye endya ye nga yeewuunyisa akwata mu mmere bw'ati n'alyoka anyiga yonna neyeyita muno mu mpatanya z'engalo bw'ati naye nga bw'alya naali emmere nga bw'ateebwa ayasama ennyo ateeka kitole kiba kinene bwekiti n'ayasama n'akiteekewo neyeyita mu mulimwa bw'eti nga bayiika bamu bali emmere obaolyawo ng'ayiika endusu abaddu bangi ng'embeera yabayisa bubi agamba nti wala yudini ra'sahu minha inda al akli wattanawuli li anla yasquta man fihi shay'un fayaqa fiha nti era bw'obanga olya si kirungi kukka mutwe gwo okuwukoteka nnyo oba kugunzika nnyo mu lusaniya oba mu ssowaani olw'ensonga nti oba olya emmere eyinza okuva mu kamwako ate nedda muki mu lusaniya abantu omusanga ng'alya bamala okunyiga emmere bwa nti eba efisseewo etayingidde mu kamwa amala n'agira ekiwato bw'ati n'akiwunzika n'aginyinya neyiika ate musa n'owulira ng'ofa ekitiibwa omuntu oyo bw'ati akutamisa okulya emmere senaakamere katuni kino kwasobola okuteeka mu kamwa era buno oba bukubugudde abantu bangi omusanga nga alina ekibato kyakozesezza kino ekyaddongo gwe mukono gwaliisa naye nga wansi waataddewo ekibato ekya kkono ndowooza olaba endya eyampuliriza omulungi gezeseemu okukolabe nga okutte akaceere katugeze oba akatu kuba akamere konna naye emmere singa okuba enziwu omuceere kuba gwo gwota ogukuba nnoga naye ettoko oyinza okulikuba ennoga akawunga oyinza okkakuba ennoga oba ne lumonde naye lumonde takubika nnoga era bagamba nti nnoga ya lumonde tenywera kuba amenyeka oba ayinza okweyasaamu naye omuceere bw'oba togulisiza jjiiko oba birala ng'ogulisiza ngalo gezaako omukono gwo guno ogwaddyo gw'oliisa teekamu akamere akasaanidde wansi wano teekawo ekiwato ekirala ng'emmere eba evuddemu etasobodde oba katugeze teyingidde mu kamwa ng'olya ebeere ng'oga mu kino ekibato ekya kkono then ogize mu kibato ekyaddo obeere ng'olya naye si kirungi kuba nti okutta ekitolo oba okutta emmere oli mu lusaniya bw'oti muwunzisa omutwe gwo esigadde mu ngalo ng'ogizza bw'oti kyokka ng'olina banno b'olya nabo oba ng'olya wekka oli waddemba okulya nga bw'oyagala naye era naawe olina okugoberera amateeka naye gwalya ne banno agamba nti naayudini ra'sahu minha inda al akli omutwe gwo guno togunzika nnyo mu ssowaani ng'olya alla yasquta miman fihi fayaqa fihi fiha oleme kuvaamu kyonna kikuvudde mu kamwa ate kiyiike mu lusaniya lwa banno wa anla yatakallama bil alfaadi ddalatu ala al qadhurati wal awsakh toyogera bigambo byonna byonna ebibirimu mbeera nga si nnungi nti eno emmere yaguddemu kiki naye obanga olaba nga emmere waliwo ekiguddemu nga si kinungi ntokyogera eri banno abantu mute talete bibozi bozi wale wa munga ni wonyumi chibozi chenka na waye techimulia mwonjongile ya alironti techimulia mwole sembozi obo kuzi chikoro wachi ya techimungu sana wale wabamu nga ye wukulire chikora chonne mbele mutama chintuwe chuchinzo kosa vano na wichitio tochikora wimba mulia obo sanze mwomele chizivu tochogera gwo kisanze wo solo kuchijjawo mpola mpola era tuyogera twanda emmere jimuli denne baddemu ekisanyi emmere jimuli denno yabaddemu akawuka emmere jimuli denne baddemu kino ne dabaddwa baleke bali emmere kinze okwange wo tekibaddeyo gwe fwefule nga kuse nange ekintu ekyo kijjawo tusutu kiraga banno nkola mu mpisa z'okulya tuli ku kikumi musanga tonyeze mu ndapal FM ekola n'omuntu wa bulijjo nze Abdul Hakim Ali Kifembe nga tujjukanya ku adabu islamiya kuli kumpisa yoku na yitua adabu akli wa shorbi haka nimero kumi nye mumpisa zokulia anyakuna aklahuma alfakir kaiman ala itharihi wama al ikhwani kaiman ala nbisatu wal mudaaba al murha wama athawi al arutabi wal hayat ala al adabin wal ihtiwami nga mantu wabangu ulia naba ntunga babu wabangu guwasinga kasente kumelengu ukuliyako nabu kubasikiriza na kubagala na kubagaliza mpulizo mpulizo mulungi onyezo kwanga ogogama nti nze siri na bakopi nze siri na bavu nga nange ntula kusowani yabo nedda onyezo kwanga ni wachitiwa sina chini nga neche chijuru wachi gabo de jango tuleko na abantu abo bengo ulia nabo obalago mukwano obalago kwelekereza obalago bulungi onyezo kwanga gwe tata gwe mama gwe musumisa gwani liyako na abana kusomero akamele kabe kabali deko ni yako na basumisa mu staff room so tegama nti nze director nze ani ndi anje nabo nze nakonga sekalia ndi anje nabo nedda bwada banga na wuli yako na bawulire sanyu mahuliro okwagala oko bali akamele ngwali akaba buganyi bulunji kaba bukalira ddala mu mbuto zaabwe so bobango oli ana abantu bosingako ku kitiibwa bosingako ku sente bosingako ku nkizo n'ebirala yange enkola lwaki oli nabo kubasikiriza na kubagazisa na kuleta mukwano wakatiwo na bantu abo omupulidde omulungi munnange ate era obanga olya ne baganda mu mikwano gyo be mwenkanankana nabo mu ddaala be mwenkanankana no mu kitiibwa tubeere nga twolesa kweyagaliza na kwagalizaganya buli omu aleko ne munne nkoba mwenna buli omu asobola okugula emmere eyo sibe kiri mwenna mulina obusobozi okugula ekyokulya bwe kityo naye ggwe lwaki olya n'abantu abo kulaga nti ffenna tuli kimu na kulaga nti ffenna tweyagaliza kulaga mukwano gubangu lya n'abantu mekanakana nabo wama hadhabu rutabi ate bubangu lya n'abantu nga bula nabo babitiwa bakusingako beera ng'oyo olwesa mpisa na kuwa wabitiibwa ng'oliddeko n'abantu ababede abantu abanene abantu ebitiibwa so abantu betulya nabo balimu emitendera giringa esatu ogusooka bayinza okwanga bato kuffe abookubiri bayinza okwanga baba banafu mufe katugeze nti baavu kuffe abalya nabo bayinza okwanga abantu abo twenkanankana ebitiibwa n'amaanyi n'obusobozi n'obugagga bayinza okwanga abantu abo batusingako ebitiibwa so endya gye tulya n'abantu abo eyawukana okusinziira ku ndya gye tulya nabo ampuliza omulungi awo kiganyumira akabadde akookubiri tulina obunyumira busatu oba tulina ebitundu bisatu mu mpisa z'okulya n'okunywa ekitundu ekyasooka nga tetunnatandika kulya ekitundu ekyokubiri nga tutandise okulya naye ekitundu kye tusembyayo ekyokusatu nga tumaliriza okulya adabu maabaada al aklu empisa z'okulya nga tumaliriza okulya mpisa ki gy'olina okweyisaamu ng'omaliriza okulya ekisooka ayamsika ani al akli qabla shab' iqtidaan bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wa hatta la yaqa'a fi tukhmati au fi tukhmati al muhlika wal batnatu al muzhiba lil fatna agamantu bango olya emmere eno kirungi emmere gy'olya tokkuta maliriza okulya nga tonnaba kukkuta nnyo olimu eggamba nti naagasuka sigalina omuntu n'amala okulya n'agangayira nabeera ng'alidde ekitamiiza ate nga emmere gy'olidde ekitamiiza togangayira kubeera muntu wato nti ndidde nnyo n'atasobola nakussa so maliriza okulya nga tonnakkuta nnyo ako kategedde munnange gwali emmere akanyumira akookubiri mu mpisa z'okulya nga tumaliriza okulya anyalaika yadahu thumma yamsahuha au yagsilha wa ghasliha awla min wa ahsan nti obanga omaliriza okulya tulina okukomba engalo zaffe eyo nkola twagirawoke ne muhadisi yakulembera tulina okukomba engalo zaffe nga tetulina zisimuulako sinakinina n'okuzinaaza naye bwemaliriza okuzikoma n'okuzisimulako engalo zezo bangaozinaaza nga n'okuzinaaza kye kisinga okubeera ekirungi naamu. tutambula mbanno abo wanyiriza ntulaba kyendedde unyako kungaluza ngalaba kyendedde kolenso antulide kanyamulide kantu kalungi kyennyanja ngogeno okiwuniriza banno mukuledda kombe ngaluzo maliriza funa katamba olubaka tisho berengo simula kungaluza za alhamdulillah bobanga oliwa amazu berengo naba mungaluza neka sabuno tukule bulungi walimo kunyiriza banno byolide akokusatu ayeltaqata ma tasaqata min ta'amihi athna al-akli bera anti mmere yegudde ngolya jirondewo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali nkola ye naffe natuyigiriza obumere wabugudde bulondewo kirungi atubanga gwaba dabulido bulondo oddamu n'obulya tekina tabbo lwaki olw'ensonga nti okwebaza li annahu min babi shukuri li ni'mati kimu kumiyange egy'okwebaza ebyengera Allah subhanahu wa ta'ala byatuwadde so tulekawo mmere na banno kugira ennyama bulonde wo mpola mpola bulonde mpola bulonde wo mpola mpola era emmere yotugirya olyanza ogamba nze nsobola gira kiri so nno okugirya naye olyanza ogamba nti sigenda kugirya bingi ebisobola okugirya mulimu ebinyonyi mulimu ebisolo mulimu n'ebintu ebisiyadde nga tusiima Allah subhanahu wa ta'ala empisa endala oba akanyumira akookuna nga tumaliriza okulya emmere an yukhallila asnanahu wayatamadmad tatiban lifamihi if bihi yaskuru Allah subhanahu wa ta'ala wa yukhatibu al-ikhwani ngama nti kirungi nnyo nga tumaliriza okulya tusenye ku mannyo gaffe tunyumunguze ne mukamwa kaffe tusobole okubeera abayonjo nga tutukuza akamwa kaffe kubanga akamwa ako kagenda kukola ekigambo kagenda kujjukira Allah Allah tetumujjukira nga akamwa kawunya so senye ako ng'omaliriza okulya gisaaka akati mu mannyo olwensi nti ogenda kwongera ne Allah ogenda kujjukira Allah n'ekirala ogenda kwogera emikwano gyo so kino nji kwogera ne bannonga kyolidde kyonna kibaleekaanira okuleekaana okukwentegeeza nga kyowunyirira so senyaako isamu kolulimi beera n'akosakiiko akakati beera n'akantu konna konna osobole okubeera nti oyonja akamwako kirungi nnyo kya mpisa za buyonjo ate kikuuma n'amannyo gaffe mwanno musinga kuwuliriza by'abasawo ne mwerabira ebigambo mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abasawo batugamba abasawo babagamba naye babagamba nga bakijja kuki abasawo babagamba abijja kunsomesa mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kale kitwale nti nze nange wano wendi nsomesa busawo owakanamu kubanga kinsomesa mbaka ekimusa nga kya buyonjo era kifuula omuntu okuba nti muyonjo akanyumira akasemberayo ddala nga tumaliriza okulya emmere nam ayahmadallaha ta'ala tendereza Allah aktuba aklihi wa shurbihi okitegedde munnange tendereza Allah webaze Allah ng'omaliriza okulya ng'omaliriza okunya okunywa mutendereze nga bw'oyagala omutendereza yinza okugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin yinza okugamba nti allahuma barik lana fima razaktana wazidna minhu duwa nyingi nnyo gy'osobola okusaba allahu nti ayi allah waffe tukwebaza kino kyotuwadde ekyokulya ayi allah waffe tukusaba otutere omukisa mu kino kyotugabiridde nekyotuwadde ate era otwongere n'abantu nga bootandise ne bisimillah ng'otandika okulya osoose kwogera ku nyina allah liwo nkomerera omwebaze akusomeseza okulya n'olya bulungi oba n'okkuta oba kale tokkuse naye ng'olina ky'otaddeko mu lubuto lwo akusomeseza okulya ng'olya bulungi njukirayo wali abantu bangi nga gye bali naye nga balira mu bupiira banywera mu buseke emmere babakuba bukubi mpiso nga yerimu ekyokulya naye gwe osobodde okulya n'omaliriza okulya n'otebaza mutonzi wo bannange si kirungi era kibi nnyo ddala tekikkirizwa mu mateeka ga busiraamu maliriza okuyogamba nti alhamdulillahi rabbil alamin oba twebaza katonda kyogera mu lulimi lwo nebaza katonda nsobosezza okulya era bwe bamaliriza n'okulya ng'omaliriza okwebaza allah webaze nannyini kuteekateeka mmere eyo nannyini kugifumba abaami bangi kale sijja kugamba nti bangi kuba muyinza okunyiiga siina nakabakebera nti bangi nakabapima naye gye bali abaami nga tasobola kwebaza kumuzaana wa allah yamufumbidde ekyokulya gwolabanga ekyangu n'omuntu okkumasigiri n'ateekateeka n'afumba nekijja kyolidde n'onyumirwa n'okkuta newebaza allah omuntu wemwebaza omugambe nti webali kufumba baakallahu fikum ogabudde ekyo nno kyezzaamu omuntu ono amaanyi kyagazisa omuntu ono okuddamu okufumbira n'okuteekerateekera so tolya n'okunnumba bukunnumbi yadde nga waali badde okikola naye beera nti webaza allah subhanahu wataala era webaza osiimino yakuteekeddeteekedde abatuwuliriza balungi eyo yempisa obaza empisa ez'okulya n'okunywa era mbakakasa nti naye empisa tugiwunzisa olwaleero mulundi oguddako tugenda kutandika empisa ey'okutaano mu mpisa z'obusiraamu nza Abdul Hakim Ali Chifembe nza badda kujukiza kuchukumu musamu katonyezi mwenda pal FM kule mtu wabulicho mwenda badda kumbela kutuuliriza sawa ala wachite watu kumire mbatu midde mwenda sinawe situ midde sawa ala demar sinko ni mwenda ugudako ila nga tujukanya subhanaka Allah wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
12: Uri wakati mu program entanda kumacha golokoka nesubye pia otandikulu nako ngotegere diniyo entanda kumacha okuva kumande paka ku lokutano okuva kusawa 11 ezo kumacha entanda kumacha ngekuletedwa
18: aba Mandela Millers abakoledengano

Ekikwekwe ekyokufuuza emmotoka zonna eziri mu mbeera embi nga zisaabaza abantu kigenda kumala ennaku 10 nga kitandika lunaku lwa leero. Okusinziira ku minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyentambula Fred Byamukama ategeezezza ng'ekikwekweto kino bwe kigendereddwamu okulaba nga emmotoka enkadde era envondo eziri mu mbeera embi zijjibwa ku makubo. Baba saw wansi wa kibiina kyabwe ekibagatta ekya Uganda Medical Association bavuddeyo ne basaba gavumenti okuvaayo ewaabasawo abakyayiga amabaluwa agakakasa nti bagenda kusasulwa ng'akakadde kamu akasiringi si nga bakola. Bano nno bagamba nti baali bayimirizaako edimo kaabwe oluvannyuma lwa minisita avunaanyizibwa ku byobulamu mu ggwanga Dr. Chris Baryomunsi okubasuubiza nga bwe baali bagenda okusasulwa nga yasinziira mu Parliament ey'eggwanga Uganda. Ate mu biseera bino eby'enkuba etandise okutonya abakungu ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kibuga Kampala ekya Kampala Capital City Authority batandise okulambula ebitundu eby'enzigotta nga babuulirira abatuuze abawangaalira mu bitundu ebyo okubigogola bibeere nga biyonjo amazzi amangi begana abagazze galeme kuyingira mu nju zaabwe. Ate Choice Sinde ki Patriotic League of Uganda batalaza ebitundu by'ekyegeegwa mu ntegeka eya Baraza okunnyonnyola abantu ku nkola za gavumenti n'okunnyikiza emiramwa gy'ekisinde kyabwe. Njabadde mbufunze wano ku 10:07 katonyeza mwenda Pala FM okuleeta omuntu wa bulijjo mbadde na nsumba na Vero gakusomera mu bujjuvu galindiire nange ku 3:00 nkwagaliza amakya malungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: engoyi z'abantu wanabasabaze singa yali alina mwaka senti yani badde afuna eyiyo bana linya bode mwangu ya nasibola okula nti agenda niaba talina kasente nga ayagala kukunganya bukunganya wabula obuzibu bwonna buli ku government yaffe ya wano
1: ne banna Uganda mujesibye
0: ko bwe ka kandi ka nkubulie obuzibu na buli ku government ya fe ya wano teri musajja sobola kwata milioni 8 drone ziri milioni 8 ziri milioni 9 milioni 10 na kwata drone ye akuti sente ze asasudde no musoro na kwata drone najwa ku kigudo kyenda kawuka ekye wa fe
2: Mfano watu genzi mdaka kwa mwemwe mgudezi chari wakwa denti kati bagenzi
0: bagenzi Elati uvula bafei wafe kumgudu la foruwe na kauka Mwadu kaza katani kano kujia
2: Nato yako ugenzi
0: wala Elati wayo vino vikade kade
2: Na tete nga tuna tuka kudwa na kauka Aona na tete
0: Atawe nyi wenja galo kulaki Ndikati wala evive nabiyo nabiyo evi gude evi kade kade evi gundi Batwa olieba ismwadu kama chima lokadiwa Tulaba busabala bwe yali luli nga bibasi bikoste bigende busabala lango kiraba kiba kikosta che che busabala nyango che byoto kuza nti chigenda wa chigenda busabala kikosta kiba
1: kikadde kati engudo mbita
0: sateka yo motikanamu nebo labe engudo ze bakoze kati sawo botuka ku lugudo lwe busabala asanja bate kayo koste zinyirira ziseyeya bate kayo drone je zili zigenda yo lokuba nti lugudo balukola Engudo mbize ziletere moto kezo kula anti zigendeye moto kenkade
1: Kati mchukuka Kampala ngudo zonambi kwane mchukuka Kampala waliwe bichamu waliwe waliwe moto
0: kenkade
1: No, moto kenkade zite chari ba
0: dechu
1: Na ye mekaniko problems moto kenkade zimu Oizu nda kungulunga sinka ngankade mbenga Kembera ya yon
0: nuje Waliwe ngudo zora ba Ntio mtu wakina kule ite moto kaye Moto kajivuge Kati ngawo tubadde tulina kino ekigudo kya fechi ne bire bigudo bade bano kodi Kampala abo kyo tungo kirawo kino kyo onoge na sapulo kagwao ngo muntu emoto kempeje ya kaleta agendo jitu sawali ku bitala bye bwai bye nankula bye ngeina ebisoso ebine ebisoso woto same bivudde mu
1: rangudo
0: lwaki ekigudo kiba kibi olaba unasala de no na de no atasimanya olwana kugira ki so government ngate naba kuyimiriza moto kazino bakole ku ngudo bakola makubo Mubana akola makubo, bateke wa mateka makakali ntikati tumazo kule ngudo, tugenda kugobe moto kenkade. Balitene nteka teka ya abweno jibagalo kulete ya base zise yeya.
2: Zato
1: ndisofi. Mbutufu wa bambaga mambu, babu ya moto kazi noti baleta uondala.
0: Anti balete moto kangabako ze ngudo. Kuwanga nezo base, bano msajia wa tugende sima tondeka. Bana baita mdo moto kangabu wa base zibaso kukola. Lwaki baziteka ku ntebelodi zibali bagambe zigena gena kola ntebelodi ngazo zigena nizisomba lwokubanga ziyita ku express
1: awalungi
0: lwaki tezayitanga mbine ebigudo ebibi
1: kati ba papie ekibuzo kiri nti ba papie babindeko bakoze kitufu
0: basoke batunulire engudo ezikyali embi emmotoka ezo bazireke zikole ya kasente
1: okay
0: kubanga tibwotunulira nakawuka Tusubira kati moto kani neka ukoi miriza ya chenkade Anyage ni tuwala hii moto kempio kujako Chuvula baba tukutuku Iwe mkudo leva afuna Boji bakolida Nibate kamu tukutuku abantu asatu Katukutuku kamu
1: Na yote basa ula kujamu asatu Ula
0: ojogende kukule naka uka Olaba taksi yo kayo kenkade vera yo Bajite kamu abantu enkaga
1: Olonga vera la
2: welezi
0: Kakati yecho kubili Ito kubili government chaino kula
2: Mubeja
0: Okukendeza kumisoro Emisoro omuntu okuleta wane moto kempya na government alese moto kaye genda kola egenda kola kuweleza bantu ogochimanyi omusoro gobajja ku moto kawane wafe Uganda gugule moto kendala
2: buterevu
1: kunoti musamfu tano mwenda kumi musamfu mwenda noti ne kunoti musamfu nana bila satu mkaga nkago teso tia bapa pie ba yangu ye balindeko batelezeno
2: gatuko edoge na masimu katono nyono kongiriza kuali cha nyonyo de ente kateke no baitha wenu njiri kubula mbafaba kuzi sobo ya entambulezi
1: na hiyo ndawa
2: anti soko ulirize botunu ulira ba muku bakulembezi baba taxi baba debo gero baba taxi benyini ba government yawe engejinzi kusoka kumanya luachi emoto kaziri mumbere iyo oja kwisanga ne spare yinyine gwetulumiriza anti emoto kaikole service ebere bweti ngolu sibya busere omu nateke emoto ka kulugudo ngagabagenda musoroza ako esindi zibagira okuba bobo gende de emoto kezitano mu kibuga oja genda kweka nga waliwo ebife biti ebiri mu abebyo kwerinda na dandoza bali baba ina uniform je bamba detali ya police oye bali side yenu ogende kakana

0: ogenda kwa basuruza oli agenda kwa liyo kula service na sente zivayo.
1: Ok, pala FM hela.
2: Salamu
0: alaikum warahmatullahi wa rahmatullahi.
2: Anavaina bomjuzi kwa nchebe road.
3: Mani nye chibundo.
2: Kwa kati, nze changamba. Eti nchecho bali chitadoku makuba agamwe. Kati nga sentebe road, batu we moto ke namu omutalivi ku enamu dala ye. Ezo kube lake mfuga zikuwa, tena ye naka uka, nze nage nake naka uka. Naluwa lukumala wiki namba katangu tuke mulago. Kati nge yontu wala yonti ya matuka yange, mpirebe jakutu kadakika. Balabe makubo chi.
1: Ok.
0: No.

Abajita Pal FM chikumi mumusamva kamusa mwenda ekula eri omuntu wa bulijjo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala gye musinziro gena masoro kuba nti muwuliriza radio eno. Mukirize mbada musene kira musa kisinga byonna nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gye musinziro yonna gena masoro kuba nga muwuliriza radio eno kimukola kyamanyi nnyo, nnyo ddala tetuyinza butabibaza. Abali mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu, abali mu masekkati g'ekibuga Kampala, abali ku nkingirizi z'ekibuga Kampala, abali mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu, abali e Bombo, abali e Luwero, abali e Kyengera, abali mu bitundu by'e Kampala, mwena mwebaligenda maaso n'okubanga muwuliriza redio eno kyemukola kyamaanyi nnyo, nnyo ddala. Pulogulaamu bagiyita ebibadde bitya mu Paalamenti, amakanda tugasimbira ddala mu lukiiko olukulu olw'eggwanga ne tugenda maaso n'okubanga tubawa ekyo kyennyini ekigenda maaso n'okubanga kitambula obuuyi obwo. Ali ku muzindaalo si mulala, ye muzzukulu wa Jjajja Buddha, muzzukulu wa Kasiraamu, muzzukulu wa Kanaana, Kayongo Hakimu. Mwana nzalwa ye Bukoma Nsimbi maze okubanga ntereera emabega w'emizindaalo. Tutambule ffenna ngeze kugenda maaso n'okubanga nkuwa ekifaananyi ekigazi butya olukiiko olukulu olw'eggwanga bwe lugenze maaso n'okubanga lutambula olunaku olwaleero. Emirimu mingi egigenda maaso n'okubanga giyitambula mu lukiiko olukulu olw'eggwanga era nga tetusobola genda maaso n'okubanga tugibuusa amaaso. Gwatera okuyitako ku luguudo olumanyiddwa nga Parliamentary Avenue n'ofuna omukisa ogusembererako obwenyi bw'olukiiko olukulu olw'eggwanga eri emabega gye twandibadde nga gye tuyita South Wing, obuuyi obwo eri ngakkirira ku UBC. Bw'otunuulira ekitundu ekyo oba ekibangirizi ekyo ekiriraanye ekiri ku lukiiko olukulu olw'eggwanga, waliwo ekizimbe ekipya ky'olaba ekigenda maaso n'okuba nga kiri awo wennyini ku ssetteeserezo. Ekyo nno ekyo ekizimbe kya lukiiko olukulu olw'eggwanga. Jjukira oluvannyuma lw'omuwendo gw'ababaka okuba nti gweyongera okuba omungi buli lukya. Yali Paalamenti ndoza yali Paalamenti ya kumi eyagenda maaso n'okuba nga ekulemberamu enteekateeka ez'okuyisa enteekateeka z'okugaziya olukiiko olukulu olw'eggwanga era ensimbi ne zigenda maaso n'okuba nga ziyisibwa. Ekizimbe ekyo kyongera okugenda maaso n'okuba nga kigaziyizibwa. Kale nno enteekateeka zaakolebwa era ekizimbe ekyo kyagenda maaso n'okuba nga kitandika newankubadde nti akabanga kagenderedde akawerako ng'ekizimbe ekyo tekigenda maaso n'okuba nga kiggwa. Okusinziira ku byali bigenze maaso n'okuba nga biteekebwateekebwa nti ekizimbe ekyo ekiri mu kukolebwa oba ekisenge ekyo ekiri mu kuzimbibwa kyali kyakuba n'omutindo ogutagambika to the extent nti kyali tekinagenda maaso n'okuba nga tekiyita mu masasi oba materials ow'okukozesebwa yali tayinagenda maaso n'okuba nga ayita mu masasi ate nga takolera muliro. Kale nno ye standard y'ekisenge ekyo ky'olaba ekisituka mu mbirizi z'olukiiko olukulu olw'eggwanga. Oboolyawo tulindiridde tugende maaso n'okuba nga tulaba ekizimbe ekyo ddiirwe kinaagenda maaso n'okuba nga kiggwa. Newankubadde nti gye buvuddekoko katono, omukubiriza w'olukiiko olw'eggwanga aliko Jacobo Both yagenda maaso n'okuba nga agamba nti yeetaaga amanye ennaku ebbanga eryetengeredde ddi ekizimbe ekyo lw'ekigenda okugenda maaso n'okuba nga kiggwa ate ddi lw'ekinaayongera okugenda maaso n'okuba nga kitandika okukakkalabizibwamu emirimu mu butongole. Jjukira ababaka abatali bamungulu batandise okugenda maaso n'okuba nga basitula ku maloboozi nga bagamba nti ekizimbe ekyo kitutte ebbanga okugenda maaso n'okuba nga kiggwa ate nga ensimbi nnyingi gavumenti zeegenda maaso n'okuba nga eyonoona oba nga esaasaanya mu kupangisa yafeesi oba ge twandibadde tuyita amakakkalabizo ababaka mwe basinzira okugenda maaso n'okuba nga bakola emirimu gyabwe nti amakakkalabizo agasinga oba yafeesi ezisinga ziri ku bizimbe bya Sudiru kyokka nga zigula buwanana na buwanana bwa nsimbi bazipa.

0: como ñoñora.
1: Barakallahu fik. Eh, ndosa. No ndinga nebunya bakade bafurwaki surati Yasin eno batukanga ku nkomerero. Ngiraba inama amru idha arada shay'a. Inanga wajidda. Ndo ndinga esatu. Ndosa wali emphasizing a point eyo. Tekigambo kya Allah kiri kun fayakun. Kale. Nga kibuze kyo kubiri kigamba anti Sheikh yagalonu bambi kumuyambako mchala yanoba kati emyezi esatu. Ne asaba taraka ate nga mpuli nze nkyamwagala ne ya asaba taraka nkyamwagala kati nkole ntya
0: kakati omukyala baba akulemeddeko okusaba taraka bato jimuwa muleke wabula ye kyaba akola bugambe gwenne yambulula singa nze nkukyayi taraka mbadde ngenda jje kwa mubwangu nalo kuba gonchayi nawo usirambu akuwembe ekubeeriryo neyambulula kwata mahali genakola ki
1: genakuwa
0: oyite imamu yali mu nsonga zaffe khalas oneyambulule nga nebwe muli bamutudde mu kooti kiteeka bulungi taligamba nti oyo yeyamba taraka wabula chiri janga chikama nti oye yakola chi
1: yene yambulula
0: kati mwombere yonti bobanga mushala yasaze woku banti abikoye alaga nti akoye agende mu musharia akwe yambulule mu mateka chimanyike nti akoze chi
1: akwe yambulute
0: neto kirizwa ku banti omuwatalaka ngagoto muina akopsio ito mwatalaka.
1: Okay. Na kati Rusi bambi abantu abamu batusabanga kulana dedda nga waliwo kulana ngero omuntu wajira ku muzikiti nga agenda ne kulana yo muzikiti nga jawayo kati kiba kyangu nono mukyalo kuyita ku muzikiti najja okulana naji kudiza
0: amahari babaka kuwadde kiriza
1: kakudiza kulana
0: kakudiza olwensonga Allah tabaraka wa ta'ala atulaga mu Qur'an nti wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tabaraka wa ta'ala ganti obolyao oyinza okutamu ekintu nenga kirungi joli ati mu kiseera kye kimu oyinza okubanga otamwa nnyo ekintu
1: nga kye kibi gyoli olisinga oyagala nnyo
0: oyinza okwagala
1: ennyookwagala
0: ennyo nga kyoyagala ennyo ate si kirungi aye n'otamwa nnyo
1: ate nga kyewetamiddwa
0: kye kirungi. Allah agaye nti wallahu yalamu Allah yamanyi wa antum la talamu temukola ki
1: temumanyi
0: bangi nga akaddo okulemera mu mbeera eyo nafundikira nga atemuddwa oli ye ekyawadda ate omulemeddeko okiraba bw'aba asazeewo ng'asazeewo olaba mu mutima akisazeewo okiwummuza n'osaba Allah akuwe mu ekisinga obulungi ebirungi bya Allah tebiggwayo wallahi tosobola bimalayo ebirungi byalina mu nsi biyitirivu nyo dumu Allah tabaraka wa ta'ala mu hadith al-Qudsi Allah yagamba ya ibadi baddu bange law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum singa tuleta omuntu yasookera ddala n'oyo alisembayo majinni bantu mwena mwena ne mukunganira fi sa'idin wahid mwena ne muba mu kibangirize kimu buli omu nansaba fa ataitu kulla wahidin mas'alata buli omu nembanga muwadde kyansabye ma naqasa dhalika mimma inti ekyo tekiina kyekikendeeza ku bye nnina okujjako nga bw'olaba kama yankus al mikhyat idha udkhil al-bahar tifana la kongo mtu wona dira kai empiso nojisa mu nyanja Kedanako, Kemuba Mukendezi Zakubogaga women. Of Anga calling of Gaga Wakogam of Gantiba.
1: Nova.
0: Did you much like Sakoa? Kati Allah Tabaraka wa Ta'ala, you said it. Ajana tulage mbele zimu ulusi ni tulemirako. Ni inga ulusi ya chisingu kubechiru nji jori.
1: Elaba ntuwa sinzo kubona abona. Mungu ajaso kakula gako. Nogati ndendo uza kanjira. Kanjira mkubirira. Viva mbiranga.
0: Baba kulazi. Ngujirabye. Uyuzo chila.
1: Kanjaka lakutipa akuna chino kubanga bino experience jetulina na abantu bafaba kabi nyo. Nti abachala angaba na atulusi. Bwayingira ye mbufumbo atasoka kukola bichamu na obongo na nabuunza nga wataba ola banga gwakomi chokati na agenda ate mu kugenda erale kayo kuguru bwaira kugama nti mu nyumba yanga ate sagala kwa sizye mukazi kuganura bo kujoga kuno tulaba goshi kuganawe toina wewe tandika ndi ate kati na makanga zimbye ate kati mukazi anga site kawo mukazi ata agenze kati ato kunonya agazimba amalala na chunga si changu. So embera wetu wei ku ground
0: na ye chigambo chino katu chigamba abantu abatuuliriza balunji ngo mchala yenna ngo bufumbo bwo chabutambuliza ku dogo obufumbo chabutambuliza ku dogo chituyinzo kukakasa ndiye chogenda chifunamu ogenda chisasulira munjogere nyangu oteke do chisasulira
1: yakagala
0: nga okakasanti amakago tegatambulira ku qala Allah qala rasulullah toli muntu wa vikari toli muntu wa dua ninga goweka kasanti amakaga ange ninawe nagenda nemfukamira
1: ninga
0: siba era omwami atambulira ku ntoli zange bubanga ekyo kirina nolali ngo kya kirina tukusasidde dama ngunyeri Allah tabaraka wa ta'ala embere ye wasawo jije wa illa uja kuchifunamu
1: Rusne we yalite katacha jugira yalisi mira wansawo
0: yamulisa
1: mbaba yamulisa
0: yalitia na ye ebinachivamu
1: sibi yangu sibi runji
0: tepitira kuba birunji era akhiri matafe nkomerero yavyo na
1: kwa jusa.
0: Kwa kwa jusa. Kwa kwa jusa.
1: Mnone mwa bachala babade.
0: Edogo eri singo kuba edunje eri kolobulunji mpisa. Mpisa li edogo eri singo kuba edunje.
1: Bachala mungulira.
0: Mpisa. Zikola nyo. Mwami yandibadechi kastuwa nga. Mpisa zon nunji. Ensio ne jaga warogo mwami nenga tomuloka.
1: Na umuleka muka salamudu. Waka azine.
0: Na.
1: Kati ya nzando uzabachara mwa babadao nga kuchi embe ichire kabirao. Nga kubachini uudu wao. Babade kumbuta au kujembe. Nga mkazi yewela. Aga ntinkula hili ya muka makatonda. La hila wala hibiki na la hila. Aga ntitajia kuleta au mkazi. Umakaga anki. Ate ngeita aga. Habirevu. Ati siyadisidi deo kubwa mkazi uwe. Kwa kama mkazi vya yugira ya rabbi. Mpaliri zika nukuhimi ya netunuri wa mchala.
0: Allah.
1: Na urecho katia bachala. Chobola wa nulusi katia umuntu lusi na yobu ongo bugi rengiri jobu uunziza. Okukaka na angata na ya kutemudi.
0: Kutemudi bachiri.
1: So atweddeko kiriza ntuseyo kuba kababa kadde baffe bano katewa kyali kwe mulugunya nti ate program saji buli deneda wechobokola kyali no mukutu gwaffe ogwa YouTube pale FM Zamiki channel byonna byonna bisanga yo likinga sharinga that's all Zulafa Holdings Limited dibeba ye ansa ku muntu yetago kuberanga wazimba mayumba go nyumba za bapangisa maduka nengo yagala kugaya cash wo Alhamdulillah, nazimba kati zikwase nyumba zo zirafa holdings bajja kusa sura gwenga landlord babanje mpangisa mbere esingo kupanga nunji basangwa ndumaki ndi ku Golden Plaza kuyana paka last kan kwesi muya haji faruko mukubireko omanye bisingawo erizero musambu musambu nya nkaga musatu anda munana atanu mu mwenda abaya mukadda fa Sheikh Elmi Rashid Kafuma erizero musambu 0 asatu nkaga mwemu abiri mu mwenda atenga fungisa tukule 2026 kumulundi guno kati tuzina kuba mpya mufungiza tukole mujja kuba mu bintu bingi nyo betutunda kakati nga biri mu butale omukisa okuyiga ennunda eyembuzi y'omulembe ennima y'ebyennyanja obwavu ennima y'entunda y'emmwanyi ereeta akaseko ku matama g'omulimi engeri gy'ofunamu mu nkoko ate nga tozirunze ensuubula y'ebweru mu ggwanga wano osobole okubeera nga buli kimu bakutegeeza kubanga manya nti obusinaamu n'obusuubuzi byonna byonna tebwali kireka kinnaakyo kale fungiza tukole 2026 ku wali ku Kalam House okumpi ne Uganda Museum nga 10 October 2026 ate nenkera nga 11 October 2026 tiketi emitwalo 2 jokka gifune ku palu wano ku reception Mbubatu wano, agenda ku Infinite Beauty Home, echengera, neku AK Islamic Book Center. Atenga Prestige Majority, aji wa mulemba msiga kumigati, alimebili sato mwoni, gena msuma kete kulio kumbi, wedukeri kulio kumbi, mfuna basuhuzi, mugende mchapa jenu enterprise, wali mchikopo zinambu sakiri ya wenyini, ajirashi disenyonga saba, abili ya udalaba kula keke, migati muyambi, sakekeza chinene nyo, atenga amagoba, ofuna manji nyo, dalaba gena mikolo, Prestige Majority, nini temu muleka atenga mukali enterprise Uganda Limited answer kumuntu yetago kufuna bizimbisibwa beira isatenga birungi nyo ekirungi ajja basi mutyabaze nazi kuya buli China class ebya masanyalaze ne tyros banange mugende murabe town ya tyros gobango tunateka toilet tyros mu nyumba oba wonna gusoko gendewe otunuleko butunuzo urabe kike kisobola okubiranga kirungira mu nyumba yo kali basanga odi Kampala shine Khamis Road ne bisaga kwa na shine Masaka Road ne wampe Gaza Road simeri 0 10 mukaga 8 35 ba 0 nsambu 15 House of Zakandi wa Uganda bakujukizo kutola zaka mu mali osobola okubiranga tukirize mpaje mu mpaje zo Islam tuyamba bali mbubunyini kema binabali mbweta boli msubuzi mkwazi wa msalo li mlimio inatakisi woli vyo nago tofayo genda iba jakuri ya chicho ina oktora masangu wa nuko Odi Kampala ponodi number 9 penemani gardeni so ponodi Odi Kampala primary school bali wana wa fenu wano nebo ya soro kukupa ikuiti nanti seka nyanzi waluhuno kankwesi mama nyevi singa u eli 0 mukaga 5 mwenda 5 ba 0 mukaga 5 mutano 10 na mwenda ebyenfuna mukwano bigotanye bizibikuzimbye ka kayumba jangu efuna ebitabo okuli ebisumuluzo ebigulawo ebyenfuna ebifuna ebiseera omwana okuligwa eddwa obonero bw'enkomerero n'eddwa 10 ng'oli mbuzi byawandikwa shrine mu Kenya ku shillings 12 zokka onre eza Uganda program buza imam Abdul Hamid Kizito gemanya gange ndine mukadwa fashehe Abdul Karim Mugendera abateka musente SH family handiwe abasangwa kiso watuke wakisokata kubirigenda ku headquarters za district of Zima Sigirinol awe nyine ajaru na semjo jaberao ebya plumbing ebiri mu bungi semiti obo twala mu jwa mtu ali ku site emfasi bachisa zenye beya kati no gwo musuzi gendo kisubule kuli kama goba manji aba masomera aba hotels mukisa gogo weguli ate no mpwani wa kukirizo kugura nabo account teka ko sende pora paka no tukirize kiroto cho kankwe simu manye bisingawo eri 0 mukaga 5 4 3 0 0 3 4 5 4
2: Hotel Africana ye hotel yoke yo mlembe mugwanga eri mukibuga wakati tuline bikosoba byonna banquet meeting facilities conference halls wonoteke nchikozo okusinzira ku bantu bolina tutuze nkungane za kuno nezensi yonna ebisengo omutekibwe mbaga obubaga bedrooms ne workshops tulina swimming pools garden events, sauna, aerobic, steam bath, ne massage para, business center yafe, erimo bulichimu, ne forex bureau weli. Hotel Africana tusangiba ku plot birikunya, Wampeo Avenue kusimu, notinya emunya, sambu musambu, nsambu mutano, noti noti. Mwenatumaniliza Hotel Africana ye hotel yaba na Uganda.
3: MTN Cola Tunes zikomye wo nemikisa mingi ejoku wangula nyiga star emu musanvu zero star 12 hash otekemwe dobozi ya Cola Tune lyo singo kwagala urufuno mukisa gwo kuwangula emu ku boda boda amakumi abiri obogabane ku milioni ana mu biri ku momo nga tuli wamu Cola Tunes za fe tezile mesibwa MTN
4: tugira ku nsonga za dini zoka kuwa kanyake ibiru uzo kukuwa blasa kuno kukusumesa mnu yungiru kukenkuka ibifu kudini yo
5: roba ngo msiramu ye nane wenyi gira mkufumu omutu ye obe chintu chona abele wachitibwa pa wangwasi
6: ngo kote so mkisa ogwabi no
5: siku usonga yona lata subanda banda mkufuma si chavu utu ate si chavu siramu omobaka ya tugani la dara
6: okufuma
5: Tavuma wachitibwa.
6: Tavuma wawansi.
5: Tavuma wawansi.
6: Tavuma wachisoro.
5: Tavuma soro. Tavuma mutu.
6: Mutu.
5: Wadde chinyonyi.
6: Wadde chinyonyi. Kati gwebofuma. Ania kuhuru.
4: Program Mimbali Special. Buriru mkaga. Sawemu. Paka serwezo kumacha.
3: Racho sasula chisukiride. Atengo osobola obutasasula chintu chona. Ngokoze sa momo apu impia. Sindika sente. Ediwa muntu yena. Kubwerere. Buri weekendi. Sasula bilu za masanyalaze. Namazi. Ezika wansi wengu mitano. Kubwerere. Chitufu dala. Savinge chisukiride. Mubangwabu sukiride. Ate mumanyaga sukiride. Mumikono jo. Downloadinga. Obogulewo. Momo apu impia lero. Tandiko kunyumirwa. Zero free life. Ago. Gemanyiga momo.
4: Ochali wakati mu program Buse Imam program Buse Imam ikuleteddwa aba SH Family Hardware aba singibu wakiso kukubiri kende kwa headquarters set district opposite ne Masjid Nur
1: mbakulisizayo mubulangu wabakade wafe tuchagenda mumaso ne program Buse Imam SH Family Hardware yatujeba saye teka msende program eno Buse Imam Botuke wakisokata kubiri kende kwa headquarters za district opposite ne Masjid Nur awe njini bizimbi swa beira isa tenga wiru njini yusangi wabia plumbing bakusubuza semi wawa mungi ni wawa mkutu alitha kusaiti kakati mkwano genda wa hajaru na senu nje jawali atene ni mfali sobali sa zenye bei awa masomera ba hotel omkisa gugu weguli genda yo genda kati ugule wa account inabote kiko sende mpura mpura paka nono tukirize jiroto cho kankuongere simu ya SH Family Hardware li wakiso obelenga oba kubira keri 0 3 4 3 4 5 0 0 0 3 4 5 katudeyo mukadde ofe aha nekibuzo chono agamba anti shekhe mukadde wange yatandise okunywa ku mwenge ate nga mutya mwenye kitiibwa kati nkolentya
0: Bakusoka tusaba Allah akulungamize mukaddewo amujemwe kibera berejo nekirwadde ekyokwagala walaki tusaba Allah mulongose naye yongera okumusaako mu dua usabe Allah tabaraka wa ta'ala akulungamize bakaddebo oba taatawo ensonga yokubiri goyinza okubanga omutya naye tekigaana kubanga otuukirira omukulembeze nga imam namuyita nayogera koko naye ebiseera ebimu omuntu ayinza okukola ekintu kyonna kyakoze naye bwafuna omuntu amubuulirira n'amuzza wabbali ayinza okutereza mu mbeera kati amagezi getwandikuwadde omuntu otuukirire ki
1: omuntu gwe
0: omuntu yenna gw'olaba ayinza okuba mukwano gwe ayinza okuba ki kubanga olusa ayinza okuba imamu naye nga si mukwano gwe kiraba naye mukwano gwe nfanfe asobola okwogera kooko naye namugaa byotandise okukola bigenda kusuula ekitiibwa kyo bigenda kwonoona bigenda kukola ki n'abaana biki bingi omuntu byasobola omubuulirira obori yaunaba nga ugomza gufako.
1: Okay.
0: Na.
1: Tuyanza gendoza mkwano nicho chitekede. Na esi kumuka yukida. Nagama antiono ti mshikhe ndachuse dini. Kati miyake isatwe mabika alhamdulillah. Na ye nze nasira muka family yange nechawa tenjagala banjogerere bichamu byo ndabuli chimucho ndaba chinjogera ne abuza ankolentia nga family ndi bubi
0: ah nono na yetu jagamba tusaba Allah munyeze menga bulirosira muka oteke dokusango kusomozebwa mu bulamu bwo na ye chituka kasa obulungi tokusomoze boko oja kuitamu
1: inshallah
0: ee banga chi bachina atwala kisera chi kisera cho Allah ya che manyidde na ye kunkumire yabyo na oja kusigala ngo limu wanguzi
1: inshallah
0: kati todirira era totya cho kubirifu na imamu okuchitundu cho umuyitire muko konsongeso olusi baba ne mbera yokukuma kuma nokutuza nokubulirira kwanzo kubango chiita muweka nate yes. Imama ja kunyonyola ntoli wana ndio mulabo yo munato dao
1: naye
0: choita muchaita katto chiri muweka nhera kumkomeri yabyo na oja kufundikira ngo kozechi owangu densha Allah taala chigambo kuchusa dini chikaluba era tuba wonye chitibwa baba ababa chuse ne badambusira mutuba ebitibwa olweso ngati okusala woku tekuba kwangu tekuba kwangu ne bitero okufunibwa oluvanyolo kukiriza anti isilamuse ne biba bingi naye abasinga obungi batuka kubuwangusi abasinga obungi batuka kubuwangusi na ate kibaita obuwangusi tosobola butu okakonga toyise mu kusomozebwa kati agumikirise
1: inshallah kakati nona agamba nti bwetuba tusala ngambadde tusala wakati imamu eri asaza amasanyazi gane gavaako kati olusi ndoza gali gavuddeko kati nga bali wakati awo bagenda okuddako bawulirize imamu gyali nga imamu ali ku birala nga nabo bali walala abuuza kati yesola akola atya gira ida bantu bangi nyo bichitira okutuuka
0: kitira okubaawo ne bwe kibanga imamu oli wala nnyo naye kwa kati oli bisikite jimunga minini imamu tomulengera hata nabano basaza nababo munga tobalengera kati ayembere bwe tuseo osobola okuleta niya ekutuka ku imamu no bango sala chi osala bibyo kanko chokola birako no banga omuntu asanze imamu nga
1: basala
0: asaddeko
1: okay natola salam
0: natola salam
1: genogenda maso
0: ogenda maso no kujulirisa kati embera wewe badde obwetyo osobola okwessa mu kiti ekyokuba nti imamu wange mwe kutuddeko kubanga chikirizibwa okwe kutula ku imamu muswala uwaba awembera yonna kirizibwa okola ki
1: okumukutukako
0: nogenda maso ne swala ye nina sala ye tuchina mutawana insha Allah kakati babanga akomyewo mize ya makamakulu nti amasanyalaze gakomyewo nga goba dosa dekeraka noli imamu tomaiwa alikutahia tugoli kuchi au bogenda bugenzi maso na swala yonga gwo muntu
1: tonda mo oli oba mudde
0: oli de wali sedde niye mukutokako
1: okay
0: kati sala bibyo
1: okay
0: na wallahu aalam
1: ndo ze kintu ekyo mukiwulidde bannanga abantu bangi nyo abatera okufuna obuzibungo obwo kati mutegedde kyekyo kola ono ye Muhammadi asinzidde mu UAE agamba nti njagala kuwowa naye ekizibu famire zombi yange ne ya mchala wangezo naziri yeyo Uganda kati abuza awo watia
0: kwata tunyenyode yo mchala aliwa
1: aha ye agabwe family ziri yeno katuwoze nti omino ngeri jatali muwo omchala nti katukuwoze nti ali eno ofe
0: Nekati abimsede bisinga omuchala atira okubeli
1: kati barusi bakola naye
0: bakola bonna
1: kati bombi tubala tubawe namulezo tubona ye eri okolotya ne ali eno
0: changu nyo chibateke dokola basadde bonna kasabanga bakirizganyiza tubashina ko mutawana nikah sobola okubera ku online tata nga tumutadde ku video call kwali tata omuwala nabuzibwa ebibuuzo nga ayanukula bwekiba kiwedde khalasi nika esobola okuggwa twali buzibu
1: kyekimu nga omuwala gyali
0: eri oba aliwa ekikulu tata ono kukibaamu n'okufuna abajulizi abayinza okuba ku nsonga eyo ekisooka
1: Tuyanze nyo tuyanze. Sinambuno bugonza nye nsonga naye munange tutabirawo nga abantu ezibakalubiridde. Kati ono ye Tauba Ramadan. Enambole. Abuuza nti akalevu nako bwerere bwabanga asala nga kabadde kalabise sola yange betuuka.
0: Mukyala kyatateekeddwa okulaga yensingo. Ensingo oba wano wetwandiise nga ku lw'ekifuba atateekeddwa kuba nti akolaki alagawo yadde nga bamanya mubalaga nti n'akalefu ateekeddwa okukabika amakulu nti bw'aba ayambadde kyayambadde alina okukakasa nti akalefu kabikiddwa
1: onaze ku kiri kye tubaddeko ejjalya empererwe abuuza nti abawowesa ne basaba sente nyingi ennyo olw'okuba nga balabye emmotokawo ezijja wakaniwagani mwali mujangu woowe n'alaba emmotokawo ensajja n'aga nti ha kuluno nange yange ennyumba erina okuserekebwa abalamulwa batya n'aduumuula
0: abawalimu ku mbeera eyo hukka lahum basaanidde okubanga nammwe babakaliga kuba kakati abasinga obungi musajja watu abeera ku misikiti awo temumuwa musaala okiraba tafuna musaala yabayamba musinga mubamufiiriddwa mukoze eki lwaki musanyu
1: neetasanyuka
0: naye asanyuke akola omulimu gwe nga muki
1: omusanyufu
0: ekyo si kiraba mubuzibu almusilimuna ala shurutihim bwemuba nga mwakkiriza nti nika yammwe erina okutambula ne certificate zirina okubaawo
1: naye
0: mumuwe ku sente asanyuke adde ewaka kubanga olunaku lulamba omuntu oyo atuulaawo okimanyi
1: anti bamugamba nti okuwa kasaawa mukaaga nemuyingirawo 12
0: kati ate tatuuka mukaaga bamugamba nti okuwa kwa mukaaga kiba kitegeeza ku saawa nga 5 oba 4 ateeka okuba nga yatuuse etta kati mumubalirya nammwe olunaku lwamazaawo ne mumuwa kimuwadde
1: ne baba ku mbeera eri yabeerangawo nti allah okutuwa ejjana
0: mwalimu otukoledde tambula barakallahu fiik mubawe
1: negamba nti ebigambo bya allah tebitunda ng'omuwendo omutono egenderawo
0: nedda siwegendera kiri yali mbeera yali eriwo ng'abantu ebigambo bya allah tebabiwa kitiibwa yali tategeeza gula kwa sente wabula
1: ebigambomusamalanikaliira
0: just okubanga tetubiwadde kitiibwa
1: tekyali kya sente kale jaliya ekibuuzo kye ekyokubiri abuuza ew'empereero ono jaliya nti nina abanzi babangi mubaki aga nti mpa ku ddwa egoba ababbi
0: eddwa egoba ababbi tewali ddwa nti eri khaasu yiino naye ayitiriza nnyo okusoma ayat al kursi ajja kukutaasa Allah njia kuisiriza kukuta asabinji.
1: Okay. Ngalibu kumutu kwenelaba nga asuma haya. Eno simanyi. Nga asuma asonga saidi. Nage nga wajana mibaini haidi msadda. Wa minakalifi msadda. Faga shayina humfamula ibusurun. Yari yago bachobu.
0: Mbete lojiko zisa. Di sengobu osanze abalabibu. Mukubo. Osanze... Dadala balabi. Awa inzo kutu sako buzibu.
1: Okay.
0: Awa inzo kutu sebi gambe vyo. Pajalna mimbaina idihim sadda.
1: Ewa minakali.
0: Wa minakali fihim sadda. Fagshayna umfahum laib sirun. Diba bachi kwe siza. Mwambele yoku sabah Allah tabaraka wa ta'ala. Insha Allah tichina mutawana insha Allah. Okay.
1: Na. Katine yote geza achibu mfunsa.
0: Makuru gayo.
1: Wajana mibaina
0: idim ne tusa mu maso gawe ejiji ne mabega ne tusayo
1: ejiji
0: ne tubasako ekibabika maso fagshainahu tubabika maso fahum la ibsirun tebalaba
1: eh
0: baba tebalaba
1: okay
0: eh kusa
1: tuyanza
0: tuyambiwa kigambiwa siri kakasa chikumyo kinacho ndio mpaka Muhammad
1: sallallahu alaihi wasallam
0: bayali aduko kuva mu nyumba yi abalabi bakola ki
1: bamutega
0: ngabagala mumiza musufa agala mutta sallallahu alaihi wasallam tubya furuma nasoma ayeyo وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون نايولين فوفنا جبايرا نابايتاكو نغتبا سمودكو بانغا وكولاكي
1: وملابا
0: ندوا نينجي نبزي يسومي صلى الله عليه وسلم سنغو سانغو مونتو نومو يكينجرا نوتيا وصولو قانت اللهم إني أجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم النبي يجتوى صلى الله عليه وسلم وسانغو ملبي ناو متد نانت اللهم إني أجعلك في نحره وأعوذ بك من شره بوبانغو اليوم بمبا مليبانجي اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم أوبا أوينزو كوزي سيندالا بوبا سانزي بيباتيو نانت اللهم إني أعوذ بك اللهم إني أعوذ بك من شروري دوالوه جنبا بويتو كاتيشون نتشو بوكو سيزا إن شاء الله تشينا متوانا
1: okay. تويانزا تويانزيك أونو أغامبا يرويما أمارو تيو منتبا قولي تيلا كاستوما ناغاما تي وايدابا تيو وطيرو خوغانتي ما تي اندييو and oruso mtu alizo kuchile tango tayagala uli agula manyaga nti ntemeseyo bibabwe bintu binjo bogera okulaga aha okulaga nti una ino kuongera mu sente sente ndala yongera mu bokolechi ogirekezizo abuza nti yentunda era mulwetia
0: kakati ekyandi badde kitufu tumuntu wabanga akuletedde omuguzi asobola okusasulwa asobola okusasulwa akasente kaba kamusasuddwa tekina mutawana kuba nti omuntu yasasulwa akuletedde gutwandisinga kibuloka
1: akoze kibuloka
0: akoze kibuloka akirizibwa okuwewa nebisharut buloka tali akunjuyi bibiri ateke doku bako saidi ya musasula katipachiba anga chikanyi zidua konti onu atunda ya ino muwa ila ya ba muwa guwa guzito muwa bachiba anga ona akuzi kuwanga akuzigi dawali ya chintu na chukutusa konti guwa ino musasula guwa musasula olita musasula
1: simile baga anti 10% eno 10% neni 10%
0: neda nita taina kulia njui zombi aina kuba ko saidi emu emuwa
1: okay
0: allahumma kujja konga a olia muwadde nono namuganti a ngeli jo nyambi
1: kasimo
0: kasimo kako ngasigondi mu musala anti kulia ogumusasuddo na
1: okay haye kakati era sheikh abacha sinzo kupaza ebitundi babanga poloti era ba block yaje na mubuza ndi poloti senemeka ndi njitunda milioni 10 okay 10 tie yena ano nyomusu omuguzi naje mukuza milioni 2 kumbi na doubling anezizo kakati ye na koloji nakati akange wabadi yagalako 10 zo zizo atene ku 10 yagalako 10%
0: ebifo
1: dhuru mojirabe
0: obuliyazamanya takirizwa kola buliyazamanya bwebutyo
1: okay
0: na
1: doza chitegede mukuru Ahmed Ali Ahmed Ali Rima Umar kakati yono Ahmed Ali akubu agamba nti sheikh mchala wange ono obuzibu bwasala buli lwasala kamungulu za mukwata nazirika buli swala agamba nti agezezzaako kudua agezezzaako kurukuya biganye abuza kati akolechi
0: ekitegezo mchala ino obuzibu ino obuzibu Shigambo chayogedde tingezezzaako kurukuya bikozeshe
1: biganye
0: biganye atebinagana just akaseera Allah katana tusa agende maso nokusoma rukuya kubanga lyekkubo lyokka eryatusibwawo kumbeere zifaanana bwesityo akende maso nokukola ki nokubanga amusomere ya rukuya waliwo omu kuba mashayikh yabadde asomesa naagaa nti waliwo mukyala bambi yafumbirwa naye agenda okufumbirwa nga ayina shayatini mpitirivu obungi kati kyeyakola n'atandika okusoma surat al baqara yawumija nga ya buli lunaku yagisoma omwaka mulamba mwaka ki niwe kitegeeza okusoma bakara omwaka mulamba buli lunaku naye agamba nti bwe yasomanga bakara nga luuta emisota nga gijjudde ennyumba gigenda mulya buli nga buli lwagisaako bwati ogisomanga gyeyongera buli lwassaako nga gyeyongera gyeyongera gyeyongera okutuusa ku saawa naga kiki kino nanga nenabbi tasobola kulimba
1: sallallahu alaihi wasallam
0: naasoma naasoma yagenda okulaba nga gitandika okukendeera gitandika okukendeera gikitandika okukendeera omwaka we gwaggwerako ng'alaba ebiri n'ebiri ekyo bwe yajjuza omwaka bwati embeera neebulirawo ddala teyadda mugiraba kati kyekiri Allah tabaraka wataala kyatugamba nti innama dhalikum shaitaanu yukhawifu auliyaa fala takhafuun nawe kityo sitaani bwekola okutiisatiisa abantu nolwensonga temugitya Allah bwe batugamba okukolani temutya fala takhafuun wakhaafuuni muntyenze Allah wammwe bwe muba nga muli bakkiriza kakati zino ennaku ezaasooka buli yasomanga nga byeyongera byeyongera byeyongera byali mbeera yamukanga kumujja ku Qur'ani naye bwe yalemerako nebitandika okukosebwa nebitandika okukosebwa nebitandika okukosebwa ku akhiri matafu nebikola ki
1: nebigwawo
0: nebimuvaako n'atereerira ddala obulamu ne buddawo bulungi gwe towuliako ku imaamu eyali mu Saudi eyo yasaaza emyaka 3 ng'asoma Qur'ani ninga shayatini zimutawanya omwaka ogwasatu yaloota ekiro abaali mutulo aga nti musajja gwotumazeeko emirembe katukuviire otumazeeko emirembe teyaddamu kufuna mbeera nsibu yonna kwe kwali okuteereera kwe ne sheitaani zaagumiikiriza emyaka 3 ngazibona
1: ozaala omwana naafumbirwa nagerakola naye naazaala
0: naye imaamu kumenya tebiina nsoki imaamu mutawaani ayina Qur'an gye yakwata ne ku nkomere ya byonna Allah naamuleetera faraj obufulumiro naaba ng'ekyo kizibu yakola ki Chabu chavao. Kati, ebizu vya tulina ebisere ebisinga. Umutabaya gala nyasu mwe Qur'ani uluwali la wanerewo.
1: Mm.
0: Ochitaba. Kati atilu wasu mwe Qur'ani na isi wabubi. Na ngamba wawai.
1: Kanji na njireka.
0: Kansu kenfe ku Qur'ani. Kuwanga ulilue njisoma. Atine yongera kwe yongesi.
1: Mm.
0: Na atamanya nti joko matoku jisome nyo. Bitabuka. Mungutabuka. Atino kumkome ilijia kuwanga bituka. Kati tukubiriza bannaffe abafuna embeera ezifaanana ku bwezi tugamba nti nsomye luku ya nkoye mbitadde
1: lemerako
0: lemerako mukulemerako mwe muli nasr bi idhnillahi subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi tutase ebitonde ebyofenna
1: atale mukadde wantu yanzisa nyo tuyanzika ntuse kuva kwa bakadde baffe ani omuzimu rani 2026 jangu tumalirize bitwatandika emisinde gya ani omuzimu rani egikomyewo nga kumulundi guno ate tudduka kumaliriza administration block yekifo ky'abaana bambi ky'abaana baffe abatalina ayamba ekya Shukran Babies Home nga abiri September 2026 wali Lugogo Cricket Ground jangu ofune akajozi mono dukira kumitwalo esatu joka wano ku reception ya Paro FM oba neku eke Islamic Book Center kati mkulu tetumara tetuduka buddu sini ya tugene tuduke mkoko mwali wensonga ensonga mjitegede ya kumaliriza bambi abana baffe abataina mwasirizi cha Shukran Babies Home bana baffe banji babonabona walokubanti baba tibaina basobola kuberanga bala bantu babalabirira kasoro Islamic schools bakutegeza basangwa no mukono bategeza bazadde nti okwandisera abayizi kukyagenda maaso kubera da ku nasale paka mu secondary ekirungi nti amasomero gano gombiga de ne boarding gonna kasoro schools de and boarding atende nedini bachiteka kunye esira chisindira kumwana wa watandikira yasoma ko tiyasoma ko shuba idadi sana huyo naje bili atabayo na mabaluwa abiri ekirungi ntino ne Qur'an abayo nga ne kumoyo ajirina kale twala omwana asobola kubera nga atambula ne sirabaizo na nga bwe zitambula kasawo babategeeza bakugunya mu kusomesa atine sciences atenga ne byemikono nabyo babisomesa entambula weeri temuti anadalabadde atenga batumbula ebitone byabaana aha kasawo bakugamba nti half basaliz weziri kankwe simu ya Haji Kajaya Kasim omukubireko manye bisingawo eri 0 7 7 2 8 4 5 0 7 0 2 4 12 ono tauba ramadhani abuza aganti na fira brother wange gwenzirako omusajja ngamba tolinyayo abuze chucha mbosiramu Muganda kugenda okuziika brother we gwaddako
0: sikyambusiramu omusiramu yenna otekeddwa okwessa mu bigere bya munno senga ye yafiirwa muganda we n'atalinnya ekyandibadde kitya oyo mwami kimusanyusa kati olw'ebintu ebimu nga tukozesa obuntu bulamu na magezi Allah tabaraka wa ta'ala gayatuwa mwami chiyakula yali nsobi yali nsobi
1: okumugana
0: okubanga agenda okubanga awerekera muganda we na
1: hakati waruwa uchafaji chibadu na ulida kwa manyuru usi babi soma anga petu wabu uzanga babi jewa chitabu ki petu wabu uzanga burizi matugena na irimu ndiyo msajja ya gena mulutalo kakati olintitawe naalwala abuzo mbaka titata yalwa dengende mulabe nebigenda masipakalo ya fera namu namganti omwami wa mugamba echo cho chaliyo mbaka na chigana
0: ebyafaye bimu byetaganyo byetaganyo kwetegereza bisinga biliko buzibu na biliko buzibu
1: tuvuyo tubadde tusomanye ekyafaayo ekyokubakyala tuganti oba
0: naam okugondera bbaawe kikulu nnyo era kyabo kyambu siramu naye ate naawe omwami okubanga otunuulira empisa ennungi gyolina okuyisa mu mukyala wo nakyo kyamu busiraamu katulina okugatta ebintu byonna totwalako kiwagira ggwe ku sayidi yo yokka wabula ne sayidi endala naye gitunuulire ne sayidi endala yona gyetunuulira nam
1: ok tuyanze nkyo tuyanze ge mukadde wange akadde nno ke katukutte twandibadde nga twongera bwongezi kulaba nti ebibuuzo byamme tubibuuza naye nga tubeebaza bannange mwebale nnyo kuba nga tutambulira mutwongera okwebaza bakadde baffe abateekamu ssente mu puroguramu eno obuuza imaamu SH Family Hardware abasangibwa wali eri ewakisoba otuuke ewakisa okukwata ku kuba erigenda ku headquarters za disitulikiti opposite Masigiri Noor awo ennyini ajalu naserunjo gyabeererawo ddala obigula ebya plumbing ebiri mu bungi bwoba otwala sementi mungi ate bamukutwalira ku site mukwano nno bakukkiriza okuggulawo nabo akawunti otekeko ssente mpolampola paka nono otuukiriza ekirooto kikole kati naye nno mu abasuubuzi mbabbirako nti waliwo emifaliso bayisaze nnyo ebbeeyi kuliko amagoba mangi ate nammwe abamasomero aba hotels gwe mukisa nammwe gwe mufunye mugende mufune emifaliso ku SH Family Hardware wakiso tusinkane Abdulhamid Kizito Musenza anandaga emannya gange mbadde ne mukadde waffe Sheikh Abdulkarim Mugendera Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Obusiraamu ddiini yeetaaga okutegeerebwa okwekenneenya wamu n'okugitegeera. Kati yongera okutegeera eddiini yo ebyo by'otasobola kwekenneenya by'otasobola kumanya bye wali wategeera mu bukyamu ng'obuuza Imam mu program Buuza Imam ekuleeteddwa aba SH Family Hardware ewakisa okukuba erigenda ku headquarters za district opposite ne Masjid Noor batunda buli kika kyabizimbisibwa ku bbeeyi layisi osobola n'okugula nabo account n'otandika okuteekako ssente paka bw'otandika okuzimba n'otuukiriza ekiruubirirwa kyo bali ku nnoti 754-34-54-54-54 nnoti 789-54-54-54 kiwedde ekyo kikakasibwa kuba omukaga ngenda kuza omwezi 10 okutoba wamu n'essaani ngenda kuza omwezi 11 fungiza tukole wa Pearl of Africa Radio wagibwako akawuuwo kakulakulanya likusigalira mabega ku mulundi guno tugenda mu maaso mujje tusome mujje tuyige kusaka magezi mujje tuyige ennunda y'enkoko ey'omulembe ekekereza okulunda embuzi ez'olulyo wamu n'ente jangu n'ekyotunda tusensera akatale okulima n'okulunda okulima emwanyi ssaako n'okugattako omutindo tuliba kubeera ku Kalamu House okulina na Uganda Museum okutandika n'essaawa bbiri ez'okumakya paka kawungeze abasomesa bangye abakugu mu bizinensi ebyenyingiza n'akatale abuuli b'amagezi amakampuni agenda kye geekoleddeko gakutuwa ku magezi otandisa otya n'ebintu ebirala bingi nkugambye kiwedde fungiza tukole ne Pearl of Africa Radio tuyingirira 200 gyokka bukinga tikiti yo kati ngoyita ku noti 752-11-12 owagiddwa ship with us bannakinkumu kujira emaali okuva e China TV1 Women Mehmet Events kiriza makago kolumba fumbo bulungi era obweyagaza
8: mukyala omubi akusuza wallahi ku ntujjo omukyala nga mubi ng'ayomba ogulaku musiba sheikhi ng'okuddayo mala kunuyirira Allah ogenda okumusanga ng'ayimba obuyimba ntamula serebu ng'eyakwana ogw'okumpi bwawuna nalyoka kuguza ovaawa zino essaawa oyingidde ozzeddewa tebula waliwo abasajja nga omusanga ku pulu enoga nti arabbi bano baddayo ddi waliwo abasajja nga basula mu mmotoka tubalaba awo bukunaaza emmotoka awo ebinaalizo by'emmotoka mulimu empale mulimu adawiya nokuzoba ogaayo asula wa sharire lmaroa kyala mubi
7: ssaako n'okukuwa ensomesa ez'enjawulo mu ddiini ku nsonga z'obufumbo bizibu ki by'oyitamu buli lunaku lwa sande okuva ku ssaawa ennya ez'ekiro paka ku ssaawa omukaaga puloguraamu obufumbo kola amaka ago obuyisiraamu amalungi
9: obadde okimanyi nti okuyunga oluganda kigaziya ebyenfunayo ye obadde okimanyi nti okusomera munneddwa ye nga takimanyi allah ajanukula ate naawe malayika ne zikusabira kyekimu ye obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa eddwa n'ekitabo eddwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu Ebisawo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera, Allah amukuume, Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba, n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa, Allah amusaasire. Era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shuraim Bukenya, kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka. Kubira omuwandiisi Shuraim Bukenya ku namba y'essimu 0702 16 9 2 7.
10: Alo.
11: Ese bo mwami Mukasa.
10: Mtianeyo.
11: Yono broker.
10: Yenze broker wa mayumba.
11: Bangambye ne nyumba za mwenunjiko.
10: Chitufu. Oyakala abisenge bimeka.
11: Ngabi satu.
10: Bei wajigambye.
11: Bangambye sata ero.
10: Deda seveno zali nyamuko.
11: Idwachi.
10: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
11: Musigisa.
10: Global paints.
11: Mutia.
10: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vinairo.
11: Singa kweta kwa wabwebo.
10: Wabwebo tukosa. Kwa sagroba weza kote maljon.
11: Owa, kusiga nye musiga. Ogo mutindo kusashulile sedezo na.
10: Guli umite.
12: Global Paint, a reliable product.
13: Kanoke katika adhikari za kawongezi. Ngogoshti wa nabi sallallahu alayhi wa sallam. Bia tutegeza. Tumutu abazi somye. Allah mchingiriza shaitan kutusa obudde. Bwebucha. Ziulirize ngabri luna.
14: Pasub

0: ngachichi
1: abe abe kampala agenda okutuuka baleme kuwangaza nnyo bantu wakakuba tewali ichi
0: tewali
1: byakulya abaana abo tebagenda kusikira mulimu gw'okola lwofa bakama abo nga balanga ekifo
0: replacement
1: lwofa eto soda ma tikatugenda kungubaga amauli yetugenda gasoma kumala wiki namba oloku musomi wago
0: yafude
1: olu mna mauli le yakafo wa tvm eni mjabadde akola katira waliwo abajikola in fact bakafo babiri mu mwezi nga gumwe mabega
0: basatu
1: bayi in fact bali basatu tv za njawulo nito naje bali bakola waliwo abajikola nipo ba member wa parliament lwofa anako simba konga ngata ndiko tegeke mpapula
0: ewagundi
1: ngane chibina techikungu bagira chino nya tuzawani
0: ewagundi te balangiride ewa moze sali
1: balangiride ekaranga la kukulunda kwaggo ontegera tewali wantu ogenda kubera ngobera ngoliyo permanent na yebi ogenda okukola bibigenda okubera ku permanent
0: dinda konkubuze kalizani
1: eso
0: okwetegekera kati abaga bikwataganira wane YPA
1: aha abantu bagenda okutunda ebibyonga wakafa si YPA si banka jotereka sente si kumulimu jokolera bangandazo
0: kade muka fune bulungi
1: abantu basinga okwesunga ebibyonga ofudde si bantu jotereka sente aba banka si beba na YPA burundi sembuzi kwabo bakwa contract abwe amabaja kujja bazibanje na ye bewo abasinga kwesunga obusika abesunga obusika abo bebo botategekedde kubanga bwo opata bategekedde batunulira ekitono kino ekiriwo nga solution yacho bwe kufa mangu bakitwale Nero wo bategekedde nga abaana balo bamanyi omanyi nti no omuntu amanyi nga omuntu amanyi nga tata wange alina sente katugambe nti no alina we yazitereka musabira nyabeera omulamu kubanga bw'anaabeerawo zijja kuba asigala akyazikola ki akyazifuna omuntu kaleta kuba kyakulabirako singa muzadde wange abadde alina omulimu gwe yakola nga bwe yali tayalinga bamusalako 20% n'asigala nga 80% ku musala gwe ekyaliwo omanyi asinga okwesunga obukadde bwe si bakama be ne baana be kubanga balinda ekiseera nga tokyategeera bo bazitwale ekyembi kye kino bwofa bwe bakomozizikuwa kati abantu bangi n'okutegeka bategese naye nga balowooza nti pension yali babeezawo obulamu bwabwe ne famire zaabwe naye bwogenda okufa bwoti abaana lwe bagenda okugenda ku akawunti zonna eziriyo baziggyeyo gwelabanga sente nyingi okubanga ziri obukadde 10 z'osuubira eziriyo naye abaana 8 b'olina bagenda zigabana buli mwafuna mmeka zikola ki so nga singa obadde olina ky'okoze n'ojja n'ogamba nti omanyi nina akasente oba nina kenfuna leka nkateeke mu YPA banundire embuzi buli mwaka mba nfuna sente oba mu buli myaka esatu bwe gigwako nga nini wenga contract yange obulamu busigala butambula ne bwokaddibwa obaako w'osobola okuddukira w'osobola okutuma ng'osijja tumawo next of kinyiwo akugireyo ekintu obeerewo
0: n'omukiso guli akasente
1: omukisogulakasente ate kirala okaddiwa olina birongingi olw'ensonga nti olina abantu b'okolaganye nabo olina omukulu w'ogwozimbye obudde nina butono omuntu nga tannakaddiwa alina okuzimba ebintu bisatu nkoze eki nyambyani ekyokubiri mukululo kigwendese kati abantu abo b'ozimbye be weezimbiddeko be bantu abagenda okukubeererawo mu kiseera kiri nga tokyasobola kudduka misinde nga tokyasobola kuvuga nga tokyasobola kwewola be bagenda okukuwola kubanga byonna byokola kati oba obawola jangu olunda embuzi obereko kyozimbe kigenda okuyamba mu bukadde nga kigenda kuwanga sente kumpi paka lwolikolaki lwolifa kubanga ngayo contract tujja giri ni uwinganga ekyo kimu dunda dimakasoli okubisemu obugagga bwo kubanga ng'okyali mu myaka gino egikola ekintu ekikutuulidde ekikulu kuzimba bugagga otuuka mu myaka egy'obukadde nga togenda kukaluubiriza bantu naye nga weekaluubiriza ggwe wennyini ogamba ntunde kasooli ntunde embuzi Ntundeyo biri, ntundeyo kumi. Kubanga wategeka. Omukisa gwo kukora. Mubuli murembe guwadeu. Na yegu nguwe mbuzi ogukoze sezotia. Chichibuzo chengendo kuleka omuliriza. So, mkutegeza. Ntiembuze chali huu. Eriku mitualo chinana. Jukila ntikuwe mbuzi buli mwako kumare miyake emeka. Esatu. Otandika ni imo malirizo inanya. Mbuzi eno. Yasoka. Iyo jiwagula. Esigara ya mitualo chinana. Ojajia vestinganga kontrakti yewedeo. Embezi jiyanda kwa kuzala, ojaji tunemi tuwala atano. Yanda kwa kuzali kwa ezeteze semba yukulemi ya mituwala abidi ya biyo. Fune mituwalo chenda. Tetuku sabie mudo, tetuku sabie taka, tetuku sabie mazi, tetuku sabie musawo, binatu vikorede, oliwugo. Yidiba nensi, ninga tu inawala la wote kasendi.
0: Sibula tuveo nukalizani.
1: Ayagaru kumanya ebisi ingawo. Kubanga manye vivuzo visigala abantu babiina kasoli mfuna antia, kasoli eka ya milioni nya, ekuwaka kadeka mwemi tuwala abiri, buli season, okumala season mukanga. Namba yange esimu ye, mkubira, 0-5-5-14-9-8-9-9-9. Njidamu, 0-7-5-7-1-4-4-1-8-9. Walu ya ngamba mbela kumpeo na inambo ujisomo duka. Kanji somo gusemba yu. 0-5-5-10-8-9-9-9. Mukama abankumire.
0: Okay. Tuwe yanzi zanyo, tuwe yanzi ge Kalizan. Muna YPA. Katufuno baka mno abakuma dembe batu seda.
2: Madam, wabala kungo ndeza bulamu wange, banango kwa zengo yete chari changu jendi. Na yekati, engalo zange ziba mpewevu, atenga ngovu, oruna kurona.
3: Luachi, chicha kutuseko Maria.
2: Ha, banayo madam, okuvale waleta Waista Magic. Obulamu wange bwe yongido kugonda, elange ngo yezitu kula mumangu dala. Atene zibera mpewevu, oruna kurona.
4: White Star Magic Premium ye mukwano gwabo abenjawulo mu bulamu bwo awunya bulungi era ayoza n'atukuza. White Star Magic wanjawulo ku ngalo zo. White Star Magic afuula omulimu ogwandibadde omunene omwangu ennyo era omunyuvu ddala.
5: White Star Magic sabuni obwongo w'ebyewunyo omupya ajjudde ebirungo ebyenjawulo okuva mu bidiko ayongera ku byewunyisa bya mukyalawo. Gula White Star Magic mu dduka lyonna oba supermarket ekuli okumpi. Wulira ekyamagero ekikuma engoye zo nga nnyonjo nnyo olunaku lwonna.
6: Tugira ku nsonga za dini zokka. Tuzikubakanyako ebirowoozo. Tukuwabula ssaako n'okukusomesa n'oyongera okukenkuka ebifa ku ddiini yo.
7: Tobanga omusiraamu yenna ne weenyigira mu kuvuma omuntu yenna oba ekintu kyonna. Abere wakitiibwa bawangwasi.
8: Ng'okozesa omukisa ogwa bino.
7: Si ku nsonga yonna. La tasubanna. Bannange okuvuma si kya buntu. Ate si kya musiraamu. Omubaka yatugaanira ddala
8: okuvuma.
7: Tavuma. Tavuma wakitiibwa.
8: Tavuma wa wansi.
7: Tavuma wa wansi.
8: Tavuma kisolo.
7: Kisolo. Tavuma muntu.
8: Muntu.
7: Wadde ekinyonyi.
8: Wadde ekinyonyi. Kati gwe bovuma. Anya kuhuru.
6: Program Mimbali Special. Buriruwa mkaga. Sawemu. Paka sedwe zoku macha. Halafam. Kukusaba kwa banje. Sakono kumyeze nkulagana ya fe. Gwina. Ayagalu ukubika. Ubo kulanga. Uinopo paka wenobu njaulo. Boye galu kutusakiri ya mantubo. Katichi wende, jango tutekizeko, uwaka bubu sumwe, mubirangu pia fibi nja ulo, sao kumine mwezo kumacha, ukukosana kusao satu chutundu mwezo kumacha, urufa nyuma luwa maulire, atulu tuwiku mnyewo, kusao musambu zanyini, inzama ya kechimi sana, uwamana kusao satu izechiro, urufa nyuma luwa maulire, langa na fe, katukumi wendo, ilisali duako, mubirangu pia fe. FM Prima Ukukuereza Mumpereza Isingredo kwanga ya mugondo Chiwede Chiwede Ite chikakasidwa Kuromo kaka ngane kuzo mwezi kumi oktoba Wamane sani ngane kuzo mwezi kumi narumu Fongiza kukole Wopal of Africa Radio Wajiwa kaka uwo Kukura kula nyati Kusigali na mabega Kumono ndiguno Tugenda mumazo Mujetu some Mujetu ige Kusaka magezi Mujetu ike nunde yoko keyo mulembe Ike kereza Ukurunde mbuse zorulio Wamone ente Jangune chotunda Tusensera katare
9: ukulima no kurunda, ukulime mwanyi, sako no kukata kwa mutindo. Kuiba kubera kukalemu house, ukulina na Uganda Museum, ukutani kani sawa bilizo kumacha. Paka kaungeze, abu some sabanje, abu kugumu business, ebi nyingi zana katare, abu uliwa magizi. Ama company gana chegekole deko, gakutuwa kumagizi, utandi sotia, nebi nkwebida rabinje, nkugambi chuede. Fungi za tukoline Pearl of Africa Radio, tuwe ingini na mituwa rebili joka. Bukinga tikiti yukate, ngoita kunoti musamvu tano bili, kuminemu, kumi, kumina bili. Awa kituwa, ship with us, banachi nkumu kujile mali ukuve China. TV One, Women Movement Events.
10: Uwako guwede, wama lirizo kusele kebisiro vya shukuran bebiziho. Echife chilabili rabana, abataina muasirizi, na yulu gendo lunotelu nagwa. Umuaka guno, tudamu kuduka. Tuduka nechi gendelelwa, tudukolo kuchiusu obulamu. Wegate kuanyo muzirimurani, bili abili mumukaga. Wansu omulamu kugamba anti, okuduka. Okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukuran bebiziho. Okuduka, kwangine kuzomweza abili, umwezo guomenda, umuaka bili abili mumukaga. Kukurikati over gogo, jangongo mtu sechi. Nomo, nga famire, esomero, omuzikiti, oba kampuni yo. Ate jukira nti omujozo ogwo kudukiramu. Gwa mitwalo esatu joka. Obi mitwalo ebiri n'ekitundu gwa alina lisiti ya KFC.
11: Jangofu ne kiti yo, wano Kupal FM, neku AK Islamic Book Center.
10: Anyo muzirimurani, biri abiri mumukaga. Ekutusibwako, Kupal FM, anyo muzirimurani, biri abiri mumukaga. Duko luogulamo, duko rashukuran babies wa administration block.
12: Muteteka, muteteka, amu kumi ya satu goka, pokuwe tuuluzi nsiona, buli kumacha, netuku susuri na mwuride, ingabu gabante, kose musinga wabulaya.
13: Mwanga gabola bunago gavudeyo, gagamba, gasaba, egwanga, eria, Amerika. Gali gamba togeza tata wafe mukwano gwafe togeza nokole ensobi nolumba egwanga eria Irani tuyambe tolumba Irani kubanga yeteesetese naffe tugenda kukosebwa
12: mukukuleke ensonga semasonga wakati mugwaniro
13: songozi uli de mwana wange gali kubunke nko obwamanyi okusinga negwe bagenda okulumba tugenda kutambulira.
12: Hey, yeah. Wewe kumanya. Uli kumacha, ukuvuksa kumina bili chitondo. Ukuvuksa umezo kumacha. Mukanyomero, wewe ungele kumanya.
14: The bigger story.
15: The bigger story.
14: Uli wa mukaga. Turambike ensonga mu bujjuvu.
16: Endagaano eyatuukibwa ku Memorandum of Understanding wakati w'eggwanga erya Iran n'eggwanga erya America. Endagaano eno enaabaawo gwe mukulabako bwebanga teebeewo buzibu ki we buva.
17: This will be dependent so much ku Israeli. Israeli simu ETFT.
12: Tukwaniriza. Mu program. Namwatulira.

0: his team. Life signals live from the hills and heart of Old Kampala. 107.9 FM Ikura. Ikura. Yungu wabri.
1: Okutandikira ku ngudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunga eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna Ebe kudewo mu ggwanga kikumi musanvu katonyeze mwenda Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo
2: ekkula ery'omuntu wa bulijjo nze muzukulu wa Jjajja Budakayongo Hakim mwana nzaalwa ya Bukoma Nsimbi program bagiyita namwatulira lunaku lwa mande ensonga za polisi n'omuntu wa bulijjo abakulu okuva mu bitongole bikuma ddembe bamaze dde okubanga batuuka Erando za kamba sabe babe yanjulire mwongero gina masono kubanti mubategera. Aba polisi tu sanyuse okubala bako ka sabe mamono abaso kukubuza kubantu.
3: Tue aziza nyosibo tegesi. Aba tuuliza tuwalamu sizanyo wadengo kutereza ko banafe aba polisi te banatuka nga wade tukola nabo. Tebana bakutuka
2: bakwata budde
3: babukwata nga bomanyi be bali ku ngudo be bali ku station be bali mu koti gamba twino bawa mu budachika nenga we wawo tukola nabo nga fe abasose okutuka tuli mu Ministry of Internal Affairs ngera police bweri nainga fe tuli mu department ya community service oba katara eriyo muntu abazizo omusango ne gumusinga oba nagukiriza nawe bwa ekibonerezo kikolanga ave uwe mu kifo ky'okusibibwa mukomera
2: ensi kweriyo ulira yagala kutegera ani ali ku muzindalo
3: ali ku muzindalo ye mukyala Sande Winfred twino mugisha nga nze nkwasaganya emirimu ejja community service mu Kampala extra nga ntulira ddala nabweru ku koti
2: tulira ddala ku koti
3: yesimo
2: okay tusanyuse okulabako mukyala Sande lye lyo mwami
3: Sande lyange lya mukyala gali asatu Sande Winfred twino mugisha
2: okay yesimo kale Sigenda kubuza ryo mwami yeriri wakwa Tusanyuse okubala bako mchala Sande tuli basanyufu nyo nga Pal FM okuba nti oli mu studios nyabo njya kusaba ubuze ku bantu
4: Balamusiza abasaba ne banyabo zeri nyali anga bampita Sylvia Wektenisa nga nze community service officer nga ntula ku koti ye Wakiso Chief Magistrate's Court. Yes.
2: Okay. What do I gamba chente gede mpulira mu kigambo community service? Konono mchala sana gainti okubane katala oluvanyuma lw'okuba nti osindikisiddwa omusango. Boyogera community service mchala sana obutegezaje.
3: Njogera ku community service ntegeza ekibonerezo. Ekyasibwawo etteeka lyabagibwa Paalamenti era ne liyisibwa mu mwaka gw'enkumi ebbiri ne bayisizaako n'ebiragiro ebirala mu nkumi bbiri mu gumu olwono ne litandika okukola mu nkumi bbiri mu bbiri nga lirambika litya nti omuntu abazizza omusango omutonotono ne gumusinga koti negumusingisa okusinzira ku bujulizi oba ye naaga nti bino byonna kooti byeyogera ne polisi byereese mbimanyi omusango naguza sigenda kwonoona budde bwa kooti eyina ensonga endala zetunuulira nesalawo okumuwa ekatale eri obekibonereza ekyo akikole ng'ava uwe jasura okusinga okubeera mukomera ekigendererwa kyali ki okuleeta etteeka lino era n'okuliisa abakulembeze baffe n'abaali bakola mu biseera ebyo mu kkooti mu poliisi ne mu makomera n'abalabirira ebya eddembe ly'obuntu baatunula mu mawanga gonna nga balaba omujuzo gw'amakomera
2: gususe
3: n'ensonga ezitambulirako embi zisuse omujuzo guno ekisooka gugatta ab'emisango emitono n'eminene nekireetera ababadde tebannaba kubaako kye bategeera nnyo ku misango okubanga ate bakuguka eyo gye bagenze gye badde basuubira nti balina okuddaabululwa mu makomera naye olw'omujjuzo n'obutabaayo byetaagisa bimala ne basanga ng'ate gwe babadde batumye obutumi n'akwatibwa mu musango ate kaakati agenda kuyigirayo emisango egya Nnaggomola olw'okuba babagasse omujjuzo guyitiridde ekirala eddembe ly'obuntu ku misango emitono ne ku minene ne libeera nga lirinyirirwa ng'ekibonerezo kino community service baakireeta okulaba nga bakuuma eddembe ly'obuntu nti omuntu ne bwawo omusango gumusinze kkooti egumusingisizza bamuwadde katala lino waddembe okusigala mu maka ge bw'aba nga semaka ino omukyala n'abaana oba abakyala n'abaana aba asobola okubabeeramu n'agenda n'akola ekibonerezo kye nga kkooti bwe yamulambise n'akomawewaka gamba n'okukola omulimu omulala oguyingiza ssente okwawukana ku kibonerezo kino eddembe lye ne liba nga teritobolwa
2: mukyala Sande ninako enjagala onzigireyo olinako wakonyeko nogamba nti omuntu aweebwa ekibonerezo kino ekyo community service be baba bazize emisango egitali minene nnyo nga kyakulabirako nga misango kye
3: kaakati amateeka weegali agalambika emisango eminene n'emitono kubanga tuyinza okugamba ffe nga wano we tuli ne tusinziira ku tteeka erimu ne tugamba nti eyabbye kasooli omunwe
2: gumu
3: oba etaano ne tugamba nti ogwo musango mutono naye bwe tutuuka mu kkooti abakugu mu by'amateeka ne batunuulira ensonga eno n'endala n'amateeka amalala ne batugamba nti ogwo nno omusango munene wadde nga waliwo emisango egya Nnaggomola egimanyiddwa kwegamba okwawula emitono ku minene tuyinza okutunula ku gya Nnaggomola ne tugamba nti egya Nnaggomola gye giriwa okutta omuntu oba kagenderera oba si kagenderera ng'omuntu yafudde okulumya omuntu n'omutuusaako obulumi obw'amaanyi okwokya ennyumba buno obutujju omulala gweguliwa
2: ogw'okukabasanya
3: okutunuza abaana oba omuntu mu mbuga za sitaani eminene egya Nnaggomola gye giri mingi naye gye gitunula ng'egyo naye kakati ng'obubbi tusanga ng'ate bulimu amadaala waliwo okubbisa amaanyi waliwo gati nga aggravated robbery eyo kati ebagwa Nnaggomola bwe tujja eno mu safety gwe bayita safety obubbi n'osanga nga wabbye akasimu gw'ogamba wabbye akasimu naye nannyini kaagamba bantulugunya ne bankyusa ensingo ne bandekawo nga balowooza nkoze eki nfudde kakati oli yatwala akasimu n'asanga nga bakayita katte kino nga mu dduuka ka mitwalo ena ayinza okugamba nti ogw'omusango mutono naye poliisi bw'ejjayo fayiro ne state attorney ne baga nti nedda kubanga omuntu gwe babbako essimu basooka munyoola ki nsingo ne bamutuusaako obulumi oba ne bamufuuyira ebiddagala ye ne bamutwalako akasimu ke n'ebintu ebirala kati ffe abadde balowooza era omuntu ngaffe ababikola mbu obuuza oli nti wakola ki agandi kugwa akasimu bagamba ka mitwalo ena naye tutuuka mu kkooti bigenda okuvaayo nga nannyini ssimu bamusibye ekintu mu bulago baga akasimu nokemugaaka mitwalo ena kaali kagenze n'omuntu mulamba kati awo omusango ne gukola ki ne gugaziwa naye tutunuulira egyo nti mu tteeka lino erya community service omusango gwe bayita omutono bagamba Je tuva ne je tulaga singo omuntu ono nga biwedde asangibwa nga abadde wakusibwa myaka ebiri. Nga kkooti singa byonna biwedde esanga ng'ono yali badde asibibwa emyaka ebiri, kiba kitegeeza nti asobola okuweebwa community service. Nti nakyo bakitunulemu. Babadde balowooza musiba myaka ebiri. Ne singa batunula mu nsonga z'endala nga zisaana ze ziriwa ensonga ezisaana. Ekisooka ayinza okuba ng'okuva mu ntandikwa omusango yagukkiriza okuva fayiro lwe yakola kirwe yajja. Ekyokubiri nti temwali bulumi teyalumya bantu. Ekyokusatu bwe buba gwa bubbi nti n'ebyi ebibbe baabizuula weebiri oli tagenda kufiirwaki bintu bye. Wetwogerera oba byamuddizibwa oba weebiri ng'ebizibiti omusango ogugenda kugwa oli abitwale. Ekyokuna nti ono ayina engeri gye yeetowazizzaamu n'amenyeka n'alaga nti bannaye bansonyiwe embeera zankwatamu baatugobaagobanye eno n'eri mbaniawo bannange ne bampita nti waliwo akalimu ne ndooza nti akalimu munnange ka bulijjo ŋŋenda okutuuka wakati mu kintu nga nange baŋŋaaba ntemere ne bampa kye bampa ne ŋŋenda nali simanyi nti bwe biti. Tuga nti omuntu aba alina okuba nga yeemenye muli. Ekirala nti mu kwemenya kuno bw'abaawo omuwaabi ateekwa okuba nga asobola omwetondera kubanga kino ekibonerezo kinoonya.

0: Wabula ba makaga nge katiba sani fokuvale tuwazule chizigwe cha mlonji habo perfume petroleum jelly. Chizige chikole wano kwe gendeleza na umukwano mungi. Mubibale vya butonde ne chitekolu susunga lugumvu atenga luwewevu obudde bwonna. Chiri mumaduka gono kwe tolole gwanga. Mlonji habo perfume petroleum jelly che chizigwe cha avalonji.
1: Iza makago, kuluba fumbo bulunje, hirubu ya gaza.
2: Mchalo mubi, akusuza wallahi kutujo. Mchalo anga mubi nga yomba. Ugule kumusiba shekhi. Mungo kuda yomba la kunu irida. Allah, ugule kumusanga. Nga imbo uima. Tamila serebo nge ya kwa nago kumpi. Mwauna. Nariyo kakukuzo vawa. Zine sawo higi doze vdewa. Kifura waluwa basajanga, umusanga kupuru. Eno ganti ya rapi, manubada yudi. Waluwa basajanga basula mumotoka. Tumalaba hubu kunazi. Motoka vinalizo vya motoka mulimu pali mulimu adawia mungu gaya sura wa sharire maro chana mubi
1: sa kuno kukuwe insumi seze nja ulo mudini kusonga sobu fumbo bizibu chibi uitama
3: aiva mbeseka kwele chomshiza kananda kumtua ravana
1: buliru nukuru sande ukufa kusawa nyeze chiro waka kusawa mkaga program obu fumbo kule makago isirama marunje Chwede, ite chikakasibwa. Kuromo kaka ngine kuzomu isi kumi oktoba. Wamane sani ngine kuzomu isi kumi narumu. Fongi za kukole, Wapal of Africa Radio. Wajiwaka kawuo. Pakura kura nyati, likusigari na mabega. Kumulondi guno, tugenda mumaso. Mujitu some, mujitu ige, kusaka magezi. Mujitu ike nunde yuko ke yomu nembe. Iki kereza, ukurundi mbuse zorulio. Wamane ente. Jangune chotunda, tusensara katare. Ukurima nukurunda, ukurime mwanyi. Sakono kukata kwa mutindo. Tuliwa kubira kukale mhouse. Ukulina na Uganda Museum, ukutani kani sawa bilizo kumacha, paka kaungeze, abu sume sabanje, abu kukumu business, ebye nyingi zana katare, abu uliwa magizi, ama kampuni gana chegekore deko, gakutuwa kumagizi, utandi sotia, nebi nkwe bidarabi nje, nkugambi chuede, fungi za tukuline Pearl of Africa Radio, po yingili na mituwa lebili joka, bukinga tikiti yukate, ngoita kunoti musambu tano bili, kuminemu, kumina bili, awagidwa, ship with us, banachi nkumu kujile mali ukuve China, TV1, Woman Mehmet Events.
4: Hello.
5: Yes, sebo mwami mukasa.
4: Mtianeyo.
5: Yono broker?
4: Yes, broker wa mayumba.
5: Bangambia ni nyumba za mwenunji ko.
4: Chitufu. Oyakata yabisenge bimeka?
5: Ngabi satu.
4: Bei wa ajigambia?
5: Bangambia satu, aro.
4: Deda sebe no zari nyamuko.
5: Hidu waji.
4: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Ati nefali ya chitundu ya linya.
5: Musigisa.
4: Global paints.
5: Mutia.
4: Kusiringi. Tuko sa global mat. Ate munda ne tuko sa global silk vina ilo.
5: Singa kweta kwa wabweru.
4: Wabweru tuko sa global weather quarter margin.
5: Kusiga nye musiga. Ogo mutindo kusashulile sende zona.
4: Guli umite.
6: Global Paint, a reliable product. Uwako guwede, wama lirizo kuseleke visirobe ya shukuran baby ziho. Echife chilabili rabana, abata ina muasirizi. Na yulu gendo lunotelunna gwa. Umuaka guno, tudamu kuduka. Tuduka na echi gendelelwa. Tudukolo kuchiusu obulamu. Uwegate kuanyo muzirimu rani, bili abirimu mukaga. Uansu omulamu gugamba anti. Okuduka, okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukuran baby ziho. Okuduka, kwa angine kuzomweza abiri. Umwezo gomenda, umuaka bili abirimu mukaga. Kukuriketi over gogo. Jangongo mtu sechi. Nomo, nga famire, esomero, omuzikiti, oba kampuni yo. Ate jukira nti omujozo ogwo kudukiramu. Gwa mitwalo esatu joka. Obi mitwalo ebiri n'ekitundu gwa lina lisiti ya KFC.
7: Jangofu ne kiti yo, wano Kupal FM, neku AK Islamic Book Center.
6: Anyo muzirimu rani, biri abiri mu mukaga. Ekutusibu wako, Kupal FM, anyo muzirimu rani, biri abiri mu mukaga. Duko luo ulamo, duko luo shukurani babies wa administration block.
8: Uli kumacha, bela jitundu ku program, etulio mukeze. Nga weta ba mukanyomero, akalipo kubongo. Mutukubulize chibuze changwe nyo, na inga cheta goku diwa mokwe chikugo. Akalipo kubongo.
9: Chilowoze kongo olimu nyumba, kube tonya nyo, era matabagaji sazeko. Nyumba mori yona, nejula mazi. Nga toina na weza kufuruma. Wado kulabo uruji, wade dirisa. No tukanga tochia suba na kwechu usa. Okolo chofuruma mungweyo, obuta firamu.
10: Mbani nakuruwana nganza manyo kuuga. Kati nze mba manyo wensi guliro uruji ruanga. Ate manyo uuga. Mbani nakuruwana.
8: Akono, kikali mpuko bongo, nanta bwobwomi. Mu program, etulio mugeze, buri kumacha.
11: tokasubwa. Buli lunako, Monday to Friday, tosubwa program na mwatulira eyonge dwamu ebinnonogo. Twegatteko buli lwakubiri tutunulire ensonga ezigenda maso mu ggwanga mu ngeri ennene ne bannabyabufuzi abamanyi okusunsula ensonga.
12: Abamu ku bannabyabufuzi batuuse n'ekiseera ng'alaba nti amasannyalaze gali wano naye ne balemerayo gye bali ne bagaana nakati nedda tisijja.
11: Namwatulira.
12: Weetagisaawo enkola ennungamu ey'okuddamu ffe ffennyini bannabyabufuzi okukola omulimu omunene ennyo gw'okusomesa abantu bonna bonna abali mu nteekateeka eno. One, ekibiina okukibeeramu ng'omanyi tisikyamuntu naye kiri ku ggwe.
13: Program. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chai Kupal FM, chikumisa mkazi menda, ekula ili mtu wabrijo. Program manyo usilamu, manyo Sheikh Hussein Mwonge, tupalunda kula baraza, tupalunda mkado wa fe, Sheikh Abdul Karim Mugendira. Ngatugeza kukutunulide nsonga nyingi, nadala ezi kwa tagana ku akida, ku nzikiriza. Atira na ukula wanga, wagizi ni mtu kula ndavyo. Ndwe chutoiga kukoma au, nzikastanzi mfudeyo. Echebe mkusumisa na kuhiga Kupal FM kukuveranga. Ogeza kukuvaa kubotisa ni uveranga. Wewaza uwewewe nevi nevi sumisidwa. Na kuulare ilo tulimuchiru hecheke solo na kuulwencha ulo kuminebili irando za nsonga za tambo dida maulidi. Sirewelo maulidi shake.
14: Maulidi.
13: Na ulidi ya koko kumaulidi nti waliwele kusipuri mwenda la veri masaka. Obasi hizo kabili obabuli chenevi alabiategese ni alimuhimu taulide tiwaliyo awageno kuviranga basa nyuka ulo kuzari wako mbaka Muhammadin sallallahu sallam ina wanjo kuliza Sheikh nti ata wagama nti unakulu nchalo ya firako kalisima nyi tusanyuka kufa tusanyuka kuzari wa choku bidi ulo chiniche sate gira era mukutambu kutambu de kuno nagenda ko ke Makka ni Madina mu mwezi gwa Rabiul Awwal era ni manya chidi Madina
14: chika
13: nyo nakodwa sange Madina ngoizo kuloza nakulwa kubiri teruli ko kantu ko nakona
14: nakulwa bulijjo
13: twachi abantu abo bote bakuza nabi ba mchawa atiba mwina bali nawo kumpi ko ni batali
14: Awali
13: ulira kurunjinya. Abantu be Madina baba akiboseka. Obafa bakora mu bucyamu bitukolanga.
14: Alhamdulillah. Kusoka. Tutunulira nti gedde ku nsonga yo gamba nti tugambiwa na bire yazalibwa. Atera lwe yafirako. Chetaina mkubusa busa kuna lwe nakule yafirako. Chuto chini mshaka. Yafanga kumina biri. Umwezo kwa Rabira. Ala uwali. Ate okuzari wa. Kukuta ankani wa. Mulimwe vigambo viiti livu nyomu vigambo viyaba manyu. Hata ni sahibu alburda. Ne njini ya gamba. Ala rajihi.
13: Kuchisingo kuba echitufu.
14: Hamila alakuwali ni mashuhura.
13: Kuvigambe bisi nzo kuchaka.
14: Aha, chisi cha echandi badde chitofu.
13: Tuliyafira ko.
14: Kuzali wanga 12. Kati okuzaliwa kubosiwa bosiwa. Kuzaliwa kwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muni mabigambo binji nyonyo mbigambo bya bamanyi. Na ate kino kyo kufa. Ekyo lashaka.
13: Tawali achibusa busa.
14: Tiri achibusa busa bamanyi batarihi. Tiona kuna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riyafira kuzari na kuzo mwezi nga 12 mwezi kwa Rabia al-awwal atisima yitu batu sanyo kilachi kubyona
13: Allah sanyo kwa sanyo sanyo nagwa
14: walu choyo gedeke chilala wagende Madina gendo kumu mwezi kwa li kuno kwenye kwa Rabia
13: noruna kuluansanga yu
14: bakusanga
13: era nga nyina bingenzi nabunga beshunje
14: nako dukwatire
13: esanyu mukife kiri mukaddasa Nete tuna chetwala bade ne chiruna atukano kubuza anti kale ngo jeko na muziki kwa nabbi ko muziki zile je bali bali kuba wa kibla taini
14: ne wabulawo
13: ne wabula ya do mulyango
14: kakati ichirala bobo tunulide nte chibuga echo okuvalo echa tandikibwao teri mukolo gwali gwe medisidwa ku mikolo nga jina ichibuga cha nabbi sallallahu alaihi
13: wasallam
14: ye kenyine chibuga echiche jine mikoyo tejibamu.
13: Watusa nyukirati?
14: Ae, tejibamu. Olueso ngantie kenyine tia chikola kuhu. Basuhaba tewabi kola. Nabana baba basuhaba tewabi kola. Nabana baba baba basuhaba na wate wabi manji. Ushiraba. Asichi ntu, ishaji oluvanyuma. Olu shekhe Muhammad, shekhe Abdurazaq, Ibn Abdul Muhsin, al-Abadi. حفظه الله تعالى
13: امين
14: يا رب اسمه سن محرم يا مدينه
13: نملبكو
14: مسكيت يا مدينه
13: نملبكو نيبو تسالي لكمبنا غوندي
14: درس يا بكو بيكو
13: الله اكبر
14: يكبيركو
13: دال مسمكو سالي يا
14: كوبي الله يموا وكوبانغا اين قبول في الناس abantu bamwagala abantu bamuuliriza
13: الله
14: era yirimu yetwalibwa nnyo bidwa tulo kusomesa
13: nnyo
14: na yeye nacho Allah tabaraka wa taala kuwa hikma oba kuwa kabul fi nnas okubanga bigambo bibikwata ku mitima gya bantu kati ne noyo ne bwafanana mikitawe yali asomesa muharam na ye miaka imiaka
13: Abdul Muhsin
14: Abdul Muhsin sawa Allah bakuma
13: amina rabbi allahumma amin
14: kakati ulumu yali mu darse yo Sheikh Oya Abdul Razak Msilamu wa mujava mabuza chibuzo. Na ye mchibuga chana nabichi nchona.
13: Sallallahu wa sallam.
14: Neche ngira Allah chiyaba wa muabatuzo Madina. Muabudamia nabi. Nemumu kuma paka Allah kumujula. Nemutalaga yosanyulio na. Uleche ngira icho Allah chiyaba wa.
13: Mwabachi.
14: Mwabachi timukuza yuko. Hadisi mkuzi ya mazari waka nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mchibuka chino. Sheikh ya munga ama nti. Omanyiru wa chiri kwa chiri. Nti Madina tevidi mwebio. Na munga ama neta. Na munga ulensu nga nti banu. Bagala nyo nabi nyo.
13: Allah.
14: Era teri yari wa singa kwa gale nabi sallallahu alayhi wa sallam.
13: Kajatifa wakini.
14: Tari wayo.
13: Wakini mwabitu mwakala.
14: Tali wayo muntu ayagala nabi sallallahu alaihi wasallam nga abantu be yawangalira nabi ayagala Madina na ayagala abatuze bo Madina natukano gamba ba answar abatuze bo Madina okufa kwange kwa Madina obulambu bwange bonna Madina
13: awasala kanas wali
14: abantu be bali kutte kubo stege ngawaina jewalaka zengina goberera lya ba answar
13: Allahu akbar
14: alhamdulillah. Chege zanti Nabi sallallahu alaihi wasallam abantu bali bamwagala nnyo.
13: Naye na bagalulaga.
14: Ati naye na bagala nnyo sallallahu alaihi wasallam.
13: Sallallahu alaihi wasallam.
14: Kakati Abdul Razzaq rahimahullahu gamanti echi abantu banabo Madina obutakole echo lwakuba Nabi bamwagala sallallahu alaihi
13: wasallam.
14: Kubanga kibata alabanga akikola nabo tusola akikola. Kibata ulira konga nabi akyogedde tebasobola kola ki eka tebasobola kussa mu kibuga ki
13: bintu ntebyo
14: bintu byataleka sallallahu alaihi wasallam olina mugamba nti naye nga Allah tabaraka wa taala atukubirizo okusanyuka qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidhalika falyafrahu tusanyuke ulichengera Allah kiyatuwa na mugamba nti ayeyo josomi yedalire singo kubengulo ennyo okulaga abantu zebesembesa okuza amazali waganda
13: sallallahu
14: alaihi wasallam nyonyo teteria situkana atajisoma
13: kugamba
14: yedalire nkulu ennyo Sheikh namubuza ayo Abu Bakari yali akisomye ko
13: akisoma
14: oba Umar
13: bakisoma abali basiba Qur'an
14: ngumulembe gwonna bali bakisomye ko
13: bajisoma
14: bajitegera ngago bojitegera
13: awo twaya ukanira
14: bajitegera ngago bojitegera
13: awo twaya kwa kutegera kwa ukanira
14: kati bebabanga bali benyine beyakiramu akabonda akwakali kagala Qur'ani akali kajitegera bebabanga tebajitegera ngago bojitegera nti okwagala ennyo nabbi olina kuba
13: tali
14: oina kusawo bidongo oina kusawo mbere fanana bweti okulaga nti omwagadde sallallahu alaihi wasallam bebabanga ebyo tebabikola sallallahu ku mulembe kwe batabi nabe ku basaba
13: bali mbudde bwantalo kugula bifo bilala
14: wale shekhe yayogera ekigambo nekinewunyisa nnyo uliya gandi nabbi ata yali abulwa n'ekyokulya nga toyakole mauledi
13: Allahu akbar
14: yabulwa n'ekyokulya
13: tenebi yabulanga n'ekyokulya
14: ne basaba ne babula ebyokulya nengoye nga tebalina kati abakuze mauledi
13: Allahu akbar
14: bali baavu kati mulembe kati tuli mirembe gye sente weziri
13: nga ne nabbi wasula yeegulirawo ba muziika yeegulirawo
14: asinga yali ibada yandi wadde mule mukola
13: Uthmani
14: nabbi teyasalanga Allahi
13: yasalanga
14: okufuna endiga okusala ku lunaku olwo yali emulema
13: tesobola yasala
14: kati mubufunze ebintu ebimu byetagisa omuntu n'otula wansi n'ofumintiriza lawkana khairan
13: masabakuna
14: ile bali abashiriku ku mulembe gwa nabi sallallahu alaihi wasallam bebagamba nti singa bino muhammadi byalimu byali birungi si bebandi badde babikola tusooka kati bamanyire bakijjamu nti buli kyonna kyolabanga nabbi yakikulembera kiri khair kyonna kyata ekyajja oluvannyuma lwe nga tekibaddeemu tekisobola kuba khair
13: Allah
14: tekisobola kuba khair